0: صدق الله العظيم.
1: Life will sparkle when you want it colorful. Only on 107.9 Pearl FM.
2: Program Kolesente. Ye program ye yebye mfuna, erambike byo bulimi ne byo bulunzi, mugwanga, wandye kula kulanyizotya, emikisa gyo kufuna ensimbi giri ruddawa, yabaffe, abafunye sente, boba yisewa, kula sente. Kati jiwulirize nga buli lunaku, okuva ku saawa 10 ez'okumakya, paka saawa 10 n'emwezi okumakya. Tandika olunaku n'ebirowoozo ebipya mu kunoonya sente, mu program kula sente, kula sente. Kula sente.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kumukutu ngwego gwenyine ogwa chikumu musanvu akatonyeze mu endapo of Africa Radio ekula lyo lya mtu wa bulijo akade ke ko mulindwa awama aka program ye nganzi kola sente bulirunaku entakeera ne mbanga mtu mbula ati na fenu tukeera nyoni tukaka sante ate wama te tubayiwa mubyo nabyo kola abafe wandi baddo kitegira nti walwe katala ikatali otekeddwa okubangwa otuukiriza gwe ali eyo jonda bila nanga ali enevuyi buno senga fenna buli mwatu ukirize katalali ye wamoja gendo kirabange gwanga litambula ne mbera mufumbo ojagendo kulanga sengo mchala batakola katalali ngo mwami alikola omwami ejatani kokwe mulugunya so tulina akatala amakatala getugamba nti amawandike ne tubira ne katala eyo ngali ya butonde kakati fenna tukimanyi nti okulabirira omukazi eryo katalali temuli wandika na yeryo katalalio oyagala toyagala kiringa bonaga mukazi agaide nedda tugendo ye nawo mwana akulumeko tefsiri wandike na ye nalyo sikatala lyafe bitu bingi mu butonde ngabyo twabisango tujja bileka obwe tutyo wabulanga tulina kakasa tuzalibwa tukimanyita lyo katalali afyo musajjo okola lyo katala teritawe tuli ganade gulunga nini mukazi ngandi ngulira omwana wange kino nebaza kati ani anamugulira owebbali wagulira benina ko buvunanyizibwa bamwebazi naye atenze okugulira benina ko buvunanyizibwa sima uli kubanga katalali yange kali bakangamba kunziza mu manyi naye nga kiba kinka katika ko okusomesa abaana bange okubaliisa okubanywisa kati nkutya nyogwo omwami ngochali mbuliri wa makati amaso gakwanise bugati osiko mukazi omusikasi ko muza kumabali boti ogamba sembera no sembera wano obudde bugenda ate ebyo okunya biga eno bagale ebyo okupakinga ebyo kulya ebyo kunywa goli muli nyini omukuru ota osimatise bwoti zikusanze kubanga ojagera na ebizibu mu dunia muno nga ebimbye tuyite ebizibu si bizibu obadde okimanyi nti ebituyita ebizibu ebiseera ebisinga oba buvunaanyizibwa school fees si kizibu buvunaanyizibwa emmere si kizibu buvunaanyizibwa rent si kizibu buvunaanyizibwa okwambala okunywa okwejjanja ebyo byonna si bizibu ekizibu kiri kimu sente ozifunye otya bili ebisigalidde si kizibu era ntya nnyo omuntu alina obuvunaanyizibwa n'abukonvertinga nti kizibu abakkiriza nti bye nnina senga mungu anzijjako omwana ono n'amutwala ekizibu kino mba nkiwonye ky'oba ondaga gwoba ogamba nti okuweerera omwana kizibu okusasulira omukazi w'ennyumba kizibu okuliisa bewuwe kizibu oba ogamba nti senga mungu atwala abantu bano n'amponya ekizibu kino nze wano tebamenya mu mwaka 1995 waliwo esematali yali agenda maso atwaga tugabaneko n'obulamu bw'abantu bano aba Japan yemu kumawanga mwana twageewunyisa mu myaka gye bwayitako eyo baalina entalo nadaliza sematali yasooka wano wava moto yaabwe wakati nge mundu etokota abasirikale ba Japan bali badde emabegange mundu etabusi badde emabegange mundu bajikuba buteddiza akati mukudde babega basanga akabuga akamu emundu yali yayisewodda eranga waliwo omwana yali afiriddwako ab'omunju ye omuli maama taata buli omu nga tamanyiwe yagudde naye ekyewunyisa abasirikale bano nga bakola olugero lwabwe basanga omwana ono nga alina omulambo gwa mutowe nataniko gamba nti tudduka bo badduka badda mabega kati wakati mukudduka kyabatiisa nnyo omwana ono bala bakibatala bangako omwana mchifo ky'okudduka ataasa obulamu yebagajja mutowe ogendo kakana badduka balinga omanyi omuntu addukanga kute mundu adduka ye kabadduka olubalwe mundu ate omwana ono yenga taleka mulambo gwa mutowe kale basikali bakananga mugamba nti owange sula omwana sula munno tugende omwana kyava baddamu akagambo kano kiyabaddamu kati ye moto ya Japan yabagamba nti omwana ono si kizibu tammenya
4: ono muganda wange tamenya omulambo gwa muto wafe mu bizibu teguba kizibu tamenya okuzaala abaana bo si kizibu aha tikitekeddwa na kugamba mu bantu ndi kimenya ndiro okubulira abantu abo muto mwana nga sibina musomi ya mitwala atano si mahulire kubanga si kizibu ekizibu olina omulimu ekyo kizibu okera n'ogenda n'okola bw'oba tokedde genda kola oli kizibu omukazi omukaluubiriza kubanga oli mu kifo ekikyamu w'otateekeddwa kubeera omufuukidde ekizibu gwe kasitoolemere waka n'ogaana ofuuse ekizibu bali jjajja kuno baagambanga ntobuuza omwami gy'ava kubanga yavudde waka nga gambye agenze kunoonya liziki abamu enkuba ennaku zino etonnya wavudde waka genda kutoba kati ate kuba enkuba eri mukukuba mbw ate ekiri mu ggwanga enkuba nti y'amaanyi obadde ki kibayita okutoba kale n'owengange obuvunaanyizibwa tebubangako bizibu abaffe twawule ki ekizibu n'obuvunaanyizibwa bw'obala bannayuganda 10 obuvunaanyizibwa bonna 9 bagamba nti bizibu naye ng'ate obwo buvunaanyizibwa ffenna tubuyitamu ali mu kulya mu serena nanga ali mu kulya ekyengera tutuukiriza obuvunaanyizibwa bw'okulya si kizibu eyasuze mu hoteli oba mu nyumba y'emiliyoni za sente nanga asuze mu kazigo kanga ak'emitwalo 5 obuvunaanyizibwa kwebaka but solvinga si kizibu so tuukiriza obuvunaanyizibwa atereka kudira buvunaanyizibwa buyite ebizibu so nno zikusanze gwe atandise okukwata obuvunaanyizibwa bwo n'otandika obutugamba nti ebizibu ebiri ewange tebirojika abaana babagobye kati ate balwadde tetulina kyakulya ennyuma nani ebyo buvunaanyizibwa bw'oteekeddwa okunoonyeza ekizibu kiri kimu mulimu ki gw'okola ogukakkanya obuvunaanyizibwa buno kubanga kkiriza obagaana obuvunaanyizibwa bugenda kubeerawo ebbanga ly'onaamalangosa oba oyagala oba toyagala ate ekisinga okunakuwaza nti obuvunaanyizibwa bukula buli lunaku essente z'osaasaanya ng'omwana wa myaka 2 mwana tuwaweeza emyaka 3 zigejjamu ekisinga okunakuwaza nti omulimu guli gw'obadde gwewali olina ng'omwana omufunyi afuna omukyala afuna olubuto gusigadde gwe gumu kyekizibu kati akukifuusa ekizibu nti omulimu guli gwe nalina ng'omwana wa mwezi gumu ate kati gwe nina ng'omwana wa myaka 2 awo nno ku mulimu waliwo ekizibu si buvunaanyizibwa kubanga buli mwaka ogwegatta ku mwana ono ng'owangadde naye bikyafuukira ddala bikalubumu abadde anywa amata ne sukaali agenda tandika okufuna parking gwagenda naye ku ssomero olwo nno school fees abadde wa P1 si bw'abeera mu P2 kati ate ne uniform naye n'ebyetaago abadde ayogera engatto n'ebigere by'engatto bigejja yali agula buno obw'enkumi 2-3 mwana akaba nga disco kati ogula zino ez'emitwalo 5 ogenda okkakkananga bigenda bigejja omukyala gwe wafuna nga teyesiga teyekolaakolako kati ate atandise okula byekolako ojja genda okula nga obwetaavu yabaye ze tugulira abaana abato bano ba myaka 2-3 ate bw'okula zigejjamuko ensiba y'enviiri ebizigo obwetaavu kati okusolovinga obuvunaanyizibwa bwo tebugenda kugamba nti obwekwasa nti bwebukulemesezza okugaggawala gwe twagala okutunula olunaku olwaleero abasinga obungi tugamba era tuwoza era ne tutandika okuwa sitatimenti nti ekinnemesezza okugaggawala nina obuvunaanyizibwa bw'amaanyi ani alina obutono ani alina obutono omuwuulu tannaggula benzi kyokka gw'oliisa abaana naawe naye ayeebuuza so twandibadde tugamba nti tetuli tetuwasa tetuzaala baana kuba twagala tubeere bagagga abawuulu bameka abagagga b'olaba ku byalo byewammu eyo abo bandibadde nampitirivu walina mmeka nga tonnawasa tutegeeragana obuvunaanyizibwa si bwe buditamininga obugagga wabula omulimu gw'okola gwe gusalawo oba onaagaggawala oba toogaggawale oguyiyizza otya ogugaziyizza otya ogutetenkanyizza otya kubanga obuvunaanyizibwa tukirabye era okukendeeza ku buvunaanyizibwa tekikugaggawaza nyinza okugamba nti munnange omwana ono tubadde tugula lita y'amataka tugule lita emu oba kale omwana tumugye ku mata tumuwe kyayi mukalu ne weerabira nti amanda agafumba lita y'amata ge gagenda ofumba ne kyayi omukalu neweerabira nti ejjiiko za sukaali zibadde zigenda mu kyayi w'amata zisigala ze ezimu ezigenda mu ki n'amajaani ondoozi okiraba era abadde afumba amata gali asigala y'omu omukyalo oyo akola ki kati okwo kuba kwebuzaabuza n'ogaana neeka nve ku nnyama ate ngende ku binyeebwa amanda ge gamu omunnyo gwe gumu n'abifumba yimu n'entamu y'emu kisigala kye kimu so okukendeeza obuvunaanyizibwa si kye kigaggawaza ebyo tebiri kendera atebuli kana kubyongera okusajja kula oyagala toyagala ontegede kakati tukoze tutia okugaggawalanga n'obuvunanyizibwa tubulina kubanga twagala okugaggawala okugaggala tekitegeeza nti ninafuuka bilioniya ninafuuka trilioniya nina wabula okakasa nti ngojjeeko obuvunanyizibwa bwange ate nfissaawo kituyita obugagga nti ngojjeeko obuvunanyizibwa nti abaana mbaweerera era banja banywa ni ate mfisawo nange tano awono oli mugagga eyo nze gwe mpitwa mugagga soso oli alina sente kwa akaunti nti ngotambuza obuvunanyizibwa nga tebukumenye ni ate n'ofisaayo akatono gwoli mugagga gundi oli mugagga kati buli alaba atubuliriza olwalero nga nawo tulaba ku mitubagano bw'oba ofisa nga ate otuukiriza obuvunanyizibwa oli mugagga mungu nsaba kunywerezaawo ojja genda okulaba nga abantu basinga beevuma beekukula kakati bwonzijjako abaana bange okuta omwana omuwereze wa mama wo ne wa mama wo tolina kyoteeseeyo abaffe kale ne bwomuwa nga tolina kyoteeseeyo ebbanga lyomaze nga tolina mukazi wo ebbanga lyomaze nga tolina baana weeyongeddeko ki abaffe bwe waliwo balina weegattibwako bimeka kino bwe tuli ekibuuzo kyaleero katubagamba nti obuvunaanyizibwa tetubuteeka obuvunaanyizibwa tetubuteeka mu byekwaso by'obugagga obugagga tukirabye nti bw'oba otuukiriza obuvunaanyizibwa bwo n'ofissa oli mugagga ky'ofissa ekyo kigenda kumala bbanga litya kyeyongerako ng'okifissa nti ng'ogyeko okuweerera abaana nfissa omutwalo olwaleero gwe tugamba nti gundi oyo mugagga kwe kakasa nti n'omwaka ogujja nja kwongera ku mutwalo guno gwe mbadde nfissa kati mbe nga nfissa gumu lukumi oba gumu bbiri oba gumu kitundu wadde nga ne buli obuvunaanyizibwa butambula bwetu bwe tubala abagagga bwe tuba tubala ebyenfuna bwe tutyo bwe tubala ng'ogyeko okutuukiriza ebimuteekeddwa okukola mufissaawo era bangi bwe tugamba nti alina byatuukiriza naye tafissa ne tubeera munagamba nti ng'ate yeewola nnyo okutuukiriza okujjuza byateekeddwa ng'ogyeko nti tafissa tatereka naye ate ne kutuukiriza binateekeddwa okwewola kati omugagga y'oyo ng'asobola okutuukiriza obuvunaanyizibwa n'afissa naate tugambye nti waliyo ne bannaffe abali mu bulamu obulungi nga ye asolovinga bizibu akeera ku makya n'omubuuza nti bakubanja ki nti tewali alhamdulillah enyumba nagisasudde school fees waali rate namusasudde abaana bagize bulungi buli kimu kyonna teryamumanja alhamdulillah mungu mwebaza nga waali tafissa ne teryamubanja kati ne tubeeramu ffe abamu nga tetufissa naye ate ng'okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwaffe ate tulina okwewolayo tuse tutya okuva mu kino ekyokugamba nti tulina okwewola okujjuza obuvunaanyizibwa bwaffe ate tujjuzeewo at least tugende ku mutendo okugamba nti tuyingiza ne tusolovinga ebizibu katutetenkanye wakati mu bizibu byano bye tusolovinga tugaseeko tutya ketutereka kiki olowooza nti tokirina abalala nga bakirina kye kibuuzo ky'olwaliro kiki olowooza nti tokirina ng'ate abalala bakirina kye kibuuzo abaffe abalala balina ki gwe ky'otalina kye kibuuzo ekyokuddamu kiri nti tulina kukola ate nga tukola emirimu egy'enjawulo akima amazzi asobola okugaggawala mwannattu n'omulimi agaggawala omuzimbi agaggawala omuvuzi wa transport agaggawala omusirikale agaggawala buli muntu omulimu gw'okola gusobola okugaggawaza ebbanga ly'omala ng'okuumye disipuliini kakati olina okukola okkakasa nti olunaku nga lukedde olina okubeera ku mulimu guwalangirira nti guno gwe nteekeddwa okukola bw'oba oli musirikale keerayo bw'oba oli musuubuzi keerawo bw'oba oli wa mu butale keerayo bw'oba oli wa booda keera ku mulimu oteekeddwa okkeera ekyabalala kye balina gwe ky'otandise okumuyisingamu ky'otafuna bw'oba totuuse ku mulimu w'oteekeddwa okukola mu budde bannu baba bakirina ate gwe nga tokirina kyekisooka ekyokubiri okugumiikiriza oteekeddwa okubeera omugumiikiriza mu kintu ky'okola kubanga balala kye balina gwe ky'otalina bo bagumiikiriza gwe toyagala kugumiikiriza oba nga naawe obugumiikiriza bukuweddemu ntubuuziza ki ky'olina ky'olowooza nti abalala tebakirina ate ekibuuzo ne kiri nti ki abalala kye balina gwe ky'olowooza nti tokirina ekyokuddamu tukiddamu nti olina okukola oteekeddwa okubeera w'okolera oyagala toyagala ekyokubiri oteekeddwa okubeera omugumiikiriza oteekeddwa okubeera omugumiikiriza mu kintu kyonna ky'olimu obufumbo kugumiikiriza n'omanya nti munnange namufuna empisa zino kati agize bw'ati ne kale kamugumiikirize ajja ttereeza okukola kuguminkiriza nkigulu nayo de niyo lwalirunga lunsazi alhamdulillah kantirezemu wano abantu amu ne ba client abamu ajanga no lulimi lwako zesa luvola nino muminkiriza no gambo wai kasta ya sasula ye kasta ya mnange ya chimansira kambere muguminkiriza mukama wange tukole tuchi nengo olaba obulira mujo mtu obulira ekidi kakana banno ke bakusingako kuguminkiriza otekeddwa kuguminkiriza ekyo kusatu okusaba fukamira ko kumavivi webaze mungu kubiki byonna byakuwadde kubanga olina bangi bosinga tubera no muzira njovu wanunga tuchogera nti banange bosinga bayitirivu nyo kusinga abakusinga naye siro litese kuwabo abakusinga ngate toli vinkana nze siri enkana mukuru wange oba muto wange ajja kunsinga emyaka jona ni bwali bafuda alisigara mukuru wange kale tulino tegera nti bangi abansinga era nga siri benkana kakati sira kani soke nsime mungu chantu sizako. Kubanda ange banji bensinga. Nga newe balikola batia. Tibajia kunikana. Nga tibajia kumbira na haiti nga yange. Tibajia kubira na buswazi nga buno. Akamwenye mwenye unga kano. Uweleza nga. Nga tibali bifuna. Newe balikola batia. Kali newe bali bifuna. Mbana soko bifuna. Biji biolino kola. Okusaba. Echo kubiri. Okwele kereza. Biji biotekedua okwele kereza. Okusobola okubaako ky'osaddaaka okufuna otekeddwa okubaako kyewerekereza werekereza omwenge werekereza ebbaala werekereza ebikoosi werekereze okwelowoozaako abantu abamu tuli selfish kyandibadde nga bongama ti omuntu ng'ayitiridde okulowooza nti ye w'omugaso ennyo abala tebalina mugaso omuntu n'alowooza nti ekiri ewuwe byebizibu oli omulala byasinda si bizibu ky'oyitamu kinene ne mukwano kiriza nti nange byempitamu si byangu just nti olumusagadde kusindira nakutiisa nini nebyote byentiisa byempitamu ntiisa yennyini naye negumya ningamba ate sitiisa abantu omanyi mamange yakulanga ngamba tugamba nga mukazi w'ebizibu ojja mutiisa nakuwali either inzo kulekawo bwabanga wa meme ntono oba inzo okubanga wanakamwantete nabisasanya ate olusa inzo okunakuwala na kujamu nechitivwa. Kubanga boba atondiwa batitizi. Karani na wakomyo. Onteke deburu njinyo. Bena angakone mizi. Osirikoga. Okakane. Ne toguanga mwesubi. Toguwa mwesubi. Kwebe vyo na. Kubatu chidabie. Ntiebisi ngo kutunyiga. Buvuna njizibwa. Atene tutaputamu nge vizibu. Abafi tutegede. Ntibichibia sirina. Abala vibalina. Bichibia teke duwa kola. Nganibali abala vibalina. Tutambule tumachinge. Ebizibu yevili wa. Utuwagalo kutunulira. Ebizibu. Yevili wa. Gowe na. Atugobele. Nenga tuongelo kubajukiza. Nga tukugendo kutunulira ebizibu. Tuongelo kubajukiza. Ntienda kusumwe zigenda kubera. Nga kumi. Nalumu mwezi kwa kumi. Tugenda kubera wali kutuke restaurant. Kutuke restaurant. Au tugendo kubera. Wamanga otuiga. Tusoma, tuolesa, nga tukuguka, mumbera, ezitalizimu. Tugambi jangu nechotunda, tusensera katale. Chicho otunda. Chechibuze chikuru, chicho otunda. Twaga tutunulire, nchechizibu chegwanga, chifude kubaba taba, na chicho otunda. Twaga loku wayo obude, nemibili jafe, njasoro kukolera chino. Ne olina chotunda, akatale chikuru, akatale kalina binji vyeketaga. Nga motu obirina, nego tunabili, ta chicho otunda. Jangu tusensira katale, jango yolese. Kuluno tojabu zinti kangende ngule tiketi yange. Wabula bela ngu olishi wanti nsasude chifo ngendo ukule seza. Nsasude katale kange, nsasude mudala wange. Kati, bionabe tunayogela, nga buotunda. Tuka manti munange, paki nga bulungi, nga buowayo ngo paki nze bulungi. Munange yogela bulungi ne customer, nga buomwabo yogela bulungi ne customer. Tuwa gala kuluno nga, tusome sofuna. Tuogere vye tuogere anga wofuna. Akasente kaingire kwa munsawo. Atofune kumikuwane mipia jangu. Kwa ya galo kubako ka business kota. Andika jangu kanukekadeko. Osoro kubanga ofuna abantu wabi njauru. Kubanga oja kubeda unga. Abantu wabi njibati janagama. Tina waka kapito kangi. Nina waka sente kangi. Noza chiche njizo kate kamu. Oja gendo kulabanga. Ulaba umuntu oli. Alina biyatu. Alina biyatu. Oga. Wame bintu bino. Aidiyo tani sozifuna. Olaidi. Kano. Abantu bangi bagenda kuleta bibatunda ebyenjawulo waluwa abalunzi b'ebyennyanja abatunzi ba fine abapakinga fine abatwala ebintu ebweru bana abakola mu bya property management abama plot abamataka abasawo bayitirivu ate company njaba sumira no company mpitirivu ezize okaka santi tukolagana nazo mumbere no solo kubanga zitambuza katinda ba ship with us banondoze bali tabintu kuva bweru ne tubera muna ba manhood properties tulina mu aba Paramount Property Management tulina mu ba Jean Boss tulina mu Mindset Smart from Agriculture tulina mu Mement Events tulina mu Mac Beauty Body company piti vwentani kwa kusomo lukala bweruti tusuka banks zinazo gila kwa zineza fezi tukabila kukasente inga tekuli interesti mpiti rifu ticket ziri kumituwale hiviri osoro kukira wansi ku AK Book Center AK Book Center au cost ticket weziri osoro kujano ku reception ya Fair Pal of Africa Radio ticket weziri mwabali wantu wafabali kuchengera Masakalo odiao era ticket weziri osobola kugenda nobanga ticket zo ojefunira ensonga neziba nga mazitambula taratibu nyabatu kubereranga muita ku YouTube alhamdulillah mwebali nyo shukran barakallahu fiku abali kuno okwabo bwe abatu kubereranga muri mukuliza direct radio ya fe mwebali nyo namwe sawa kitibo ala bangondezemu okuyingira kigenda kubera mitwali biri sawa biri zo kumacha tugenda kubanga wamma tuguddewo alitwaga tuvweunga buchali ye weekend inge gwanga lifugame fugagali luna kujia kubira lwa sandi lwa ganda aloteli yombu chino chitozu ngila wala wona ibila libi nabireke abana jangu nabu parking power bank parking simu yo mwana muteke kumukono mchara mfune mje mbwetuwa nyinsiga nyamu ni tutamula banu wale itachi banu wale isi uwentendo wegundi mbwetuta ambula munga tuwa nyinsiga nyamu mbaga mbabai itababili bejukanya finatu je tusolo kubanga te enteka tekeno tujue siza dalaburu unji nyo htb mitolo jiri ya bili joka insimbia za Uganda okusolo kubango bile tundu kukosi eno. Kumiaka jiegendo kubanga tukazukru jaguza Uganda kubanga koche tu seko tusubiri la dalanti nawe ogenda kubango jaguza chamanyi nyo kuchichi ogendo kubango tuka kwa hizo kubo genda tuka kumagezi hizo kubo genda tuka kumutu mtu fulijogo ononya hizo kubo genda tuka kukampani mtu fulijojo ononya hizo kubo genda tuka kubantu bulijo buya yanu kakasanti osika na jangu tusolo kubanga tu sensira fe na katali ya katali mwemuli sente za fe sente ziri mu bitundu bisatu sente ziri mu bank sente ziri mu katale sente ziri mu bizibu by'abantu oba mu bulwadde kakati bobo janjaba jangu akatali wekali bobo olimu yagala kwewola genda mu banka nazo sente gye ziri bobo yagala zinezo okulondanga mpayo ziri mu katali jangu akatali tukatusewo ngabantu bonna webali aka audience Market Radio kweziri TV kweziri ezenja ulo nalabye ko mkwano gongo wa TV waninga gamba ngenda kubeerawo abantu baffe tubajeko interview bakasuke information tujirangire bwerere tizima magunde wejini tunda guni za singo tunde jini bwejini bwenti mujje kale no tuba kubiza tuba koola nti anabani anasubwa yenga lwacho subwa na kuzumezi 11 omwezi gwa 10 Independence Weekend tugenda kubera okutuke restaurant wa mange ensonga tuzitambuliza ddala tugambye olinokola olinokubera omugumikiriza tova kumavivi kusaba kubanga fena tukiriza nti oyo atugemulirira tusasira okubanga tufuna byonna bye tufuna bamuyita Mungu teri yo muntu mulala agenda kugabirira era manyi bizibu byo nga Mungu Mungu yekka ya manyi bizibu byo era gwotekeddwa okuwanjagira tova kumavivi tova akanga tusabye ati ne obo ovudde jo ovudde yo nawe baze Mungu kubanga banja abafulumye nawe tebasobodde kukomawo tebasobodde songa atera banja batasobodde kuzukuka katugobozu kuserwa kito isa mikono mmasu no muwanjagira mu muzanyo gw'obulamu no muwanguza afa nibo bo kya tunula Mungu abacha kubako kya kwesigisiza awizo okubanga olwalero kumulembedde voti mwana ntero okulaba bi wangeyo ni vansisa nemba gamba ngate munaba ko kyonsaba era ngamba nyo nabantu abansembira ngatonna ba ko kyonsaba kakasa anti ngofuka mide ku mavivyo sabye katono mugamba njagala ngende alafa nchi mujeko kino njagala Mungu ompe kino nechise kubaze Mungu ampisiza ko buyisa nzo gwange kukera kumacha ni embera wenjigira era nenteeka we byenzikiriza anti Mungu abimpadde mumtekeo abantu babikoli so konake mfunamu nti school fees huyo nti ateze dagala zizo nti ateze ngwe zizo kubanga mutekedwa kusaba oli ampisize ko riziki njibaletire kakati nawo namu abo mu nyumba ya gundi yakabazi namu abali mu nyumba ya musabe Mungu aisize ku mwami oyo babage mulire obulamu bugenda kubangumira amaka agalimo Mungu wama ebyetaago byabwe engeri gye bigwamu fenna tutabulirwa ddala so togwanga ku mavivi okusaba ekyo kubiri wekumire mu bifo biri bye tuogeddeko ebiri mu sente kya buvunanyizibwa ku bantu olina akatono kokola dani okwekumira mu buliri nga tolina kyokola olwo te kingi obutanyoma kantu konna kakabele katono kati akasitaka banga kavamu ensimbi gendo wachi nekuba kuba ngato ddagala nekuba koleza bantu ngoye newe kuba kusomba kasasiro kuchalo omuvubuka amalala geje mwage bitabo twagenda kusomero tuige okwogera oluzungu nokutegera obikibye tusobola okuwaayo eri abantu nebatu wasente mumbere yobutetirira omuntu atasomye ebisere bisinga manyo okwetirira nobutategera nti kina bantu bakyagala kyekya kutwala kusomero so sigamanti nasoma nnyo nina ne degree diguli ojirina ni hatu ino kubako ni chokola abantu banji basi sumuse ngobude bugenzi wolu umami gwenilaba yafuno umulimu kumiaka anamu munana anamu muenda nienga ya malo kusuma nga wa miaka abili musanvu katie bange yo nalio nanga atea tambu zimpapula nga tafunanga anamu muenda tebeleza katie bange yo nalio nana alio katanika ato kuzala umana hanti ya tiyo kuzala so okunonyo umulimu na guo umulimu chizibu chenyini mugwanga lya tuwano so bempapula zitambuze ningo linako okola gukera kumacho beko byoli mukukola neba bileta ka sente katono oba mutwalo oba ebili oba kanano oba tano nenga bwotambuze mpapula oba bakuyise kati oba nakuyita di gotoko wakutambuza mpapula ningo linako okola kuba tukirabye nti nokunonya omulimu nacho kizibu ngoje ko nti tolina mulimu kizibu niate nokunonya omulimu kizibu ebyo byempite ebizibu tolina mulimu togunonyiza oba oli mugunonya tibanakuwa ebyo bizibu bine bisigalide bona bivunanyizibwa otekeddwa okulya ovunanyizibwa mukulya mukunywa mukwambala mukubezaawo abolinako ovunanyizibwa ovunanyizibwa era kyovola ba bobato tukiriza buvunanyizibwa bongo musajja eteeka wegali mu polisi ntirubalaba ndibajja mukwata alaga jalidde abaana omwana ogano mtu wala kusomero walaga jalido ovunanyizibwa abo bajja kusiba buli buvunanyizibwa bwotekeddwa tukiriza ekizibu kirikiri okunonya omulimu kizibu okutandikawo omulimu abamuntu kiita na kizibu obutaba na mulimu tukiita na kizibu tutegere ebizibu nebyo bibayita obuvunanyizibwa tubebaliza ddala entakira abatugoberedde ku mikutu gyonna ejaffe era nga tubagamba mu likinge mu subscribinge ku Pale FM News ku YouTube wali program solo kubanga te muzota boliro songa te namwe abatuuliza direct ku radio yo wa matugamba webali nnyo webali ddala banachadondwa Bulemezi Mawokota Chadondo Singo Butambala umenyechi amasaza ga Buganda mu Uganda mu bitundu byonna mwe balino bakagwa baganda bafabali eyo tunadde ntunya mauli wano baganda bafabe tolo namwe woli yao muyogeyoge kukula limugendo kubanga ate wama mutuka konsa wa kitibwa Allah intambuza inteka teka za mwe azicheke mu wama ekitangala woli yao tugate abantu baffe songa abali mitalo wa mayanja tubagamba nti mukomawo waneno tokola celebration waliwo omuntu omwe yampise ningano genda yakate yankubide simu nana kuwala nakomye ono tankulisa cheyo ninga kati atengu kulisa cheyo oluno obulwa buba butandika butandisi kubanga jukiro baderi system eno togimanyi ozyo otuta abantu auto oli mukwesa nyusa ogeno kakana kasente okakendeza buli akakendeera fa basigala wantuluza nti avudde ebweru abadde mukuyola tujja kukabira n'ebizibu byotalinako appetite ogeno kakana atefe tujjo tambuze ebigambo nti ha ani atamula bo yajira nga yalina malala yajana imani cheri ya chasalo uyu ninga mwatu wali watukwatira mukwano fenotuwa fere twabitegeera so kakana osolo kuba manga ngosima obotandikako ekintu kyonna ekisolo kubanga kityusa obulamu bwo munzikirize yonnako olwaleero sigenda kira ko kusukka ko wano njja kufundikira na dua ngasaba munyazi mungu atugamulire obulamu obulungi atugabirire ebyenfuna ebirungi atwetoloza abantu abaline meme ezitatukose atujemu abantu abanamfusi abayinza okwagala okweyambisa oba oliawo ekisakya fotulumya n'okulumya ab'omunju yaffe atutambuze mu makubo mutali accident era twekingirize endwadde enkambwe gye tuyita nti olumbulege omanyi abasinga nti mumanyi lumbulege olumbulege mutero kikozesa olumbulege kitegeeza olumbe olutta abantu abangi omulundi ogumu chinzo kuba accident inzo kuba naokera nga covid mungu abituta sizedala wale nyo wamma tubenga tutude taratibu ngate tulina kubunkenke simanyo bulunkenke bumanyi nendo za tujja kufuna yo waneno nkuruze tusoka tubatwale mu limi oluganda mabaji bumirwa mujja tegera nti abasajja batambuza impiki ne manga bizitegera obunkenke bwibubugeri obuna bwolina ku bigere byo ngo jekeshere ekigere kisajja buli bonna bobo buyimiriza bote kutaka tuganda nti obunkenke ee cho kino ngate kirike ekisajja bwe tuyita obunkenke ndoze cho izemu njabayigiriza nga yonfola nfola wama egwanga lisolo kubanga linyumirwa inkuruze eyo limi oluganda assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Program kola sente ye program ye yebyenfuna erambika ebyobulimi n'ebyobulunzi mu ggwanga wandye kulaakulanyiza otya emikisa gy'okufuna ensimbi giri luddawa yabaffe abafunye sente bo bayiseewa kola sente kati giwulirizenga buli lunaku okuva ku ssaawa 10 ez'okumakya paka ssaawa 11 ez'okumakya tandika olunaku n'ebirowoozo ebipya mu kunoonya sente mu program kola sente kola sente. Broadcasting, broadcasting, broadcasting from the hills of Old Kampala. 107.9 Kupal FM.
5: Mdungi ya cheku mide Kupal of Africa Radio kano kekada kevirango vya fe kusawa kumine emuze njini olunaku olo kusatu na kusomeza makumi ya satu omwezo kwa September obogo muenda umwaka kumibida vili mukaga ngobi kutusako yenze Yusufu Muhammad Chinove kiliza nkula mseko nechida msechiru njita salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ntandise nivanafe aba gamba nti mifuna bigotanye obebizu bikuzimbye kakayumba gwe kaka natofayo jangwa no Kupal of Africa Radio of name nebitabo wa manga okule bisumuluza ebigula we byenfuna ebifuna ebisero manu kuli wedua obonde bwe nkomerero ne dua ku mizo soma ngoli mu buzibu byabandikidwa Shulaimbu Kenya oja bifuna kunusu enkumi bili zoka wanu kuli reception ya Pal of Africa Radio okawoka ojo kubera ngate mukwano gwange obisanga funza tukule bidabili mukaga ne kumulundi guno jangu janjawaze bitutunda tusinsira katale omukiso okuyiga enunda yembuzi eyomulembe ennima ye mwanyi egobo bwavu ennima ne ntunda ye mwanyi ereta akaseko ko mulimi kumatama aha bagamba nti engeri jangu yigengire jofuna mukoko nga tozirunze ensula yebweru wegwanga byonna eyamagoba amanji jangu jifuna nomufungiza tukule bidabili mukaga wadoshi manyi nti umusilamu nubu subuzite butengana biyo na mfungza tukule bida vile mukaga wano kutuke conference hall ebukesa chinyana pindi Nepal of Africa Radio wano ilikumpi Nepal of Africa Radio tuja kubawu na kuruwa Sunday inakizu mwezi kuminalumu mwezi wa Oktoba bida vile mukaga tiketi jifune kumituale vili joka wano Kupal of Africa Radio kuliseption nesogulo kujisangawo neku Infinity Beauty Home wali echengira neku AK Islamic Book Center wano mchibuga Kampala na uso vulo kubiranga ate muganda wange ojisanga u wekumile Kupal evivade evirango vya fe programu entanda yedako
2: bibio bibade evirango vyo Kupal FM broadcasting broadcasting broadcasting from the hills of Old Kampala 107.9 Pal FM Ifikura Yumutu Vrijo Eno ye program entanda kumacha golokoka nesubye pia otandikulu nako ngotegere diniyo entanda kumacha okuva ku Monday paka ku Lwokutaano okuva ku ssaawa 11 paka 12 ezo kumacha entanda kumacha ngekuleteddwa aba Mandela Millers abakolera engano ya Supreme Flour nga waliwo munne
6: Finance Trust Bank tosubwa omukisa gw'okuwangula nekiri extra weereza oba funira sente mu Finance Trust Bank ng'okozesa Western Union oba MoneyGram ofuuka omu ku bannamukisa abaniwangulira ebisava weewangulire Trolley Dash eweereza ddala 5,000 amasimu ga seereza n'ebirala bingi yanguwa tosubwa kiri extra ku Finance Trust Bank Omugano guno gutandika nga lumogo 12 1225 mpaka nga 3 ogwokuna 1226 amateka n'obukwakulizo bigobererwa
7: Finance Trust Bank erungamizibwa banki ekulu ya Uganda sente za customer zikumibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund of Uganda okutukira ddala ku bukadde 10
8: You're in the mix.
9: Mawulire ku mawulire.
10: Mawulire ku mawulire.
9: Ebyafaayo.
11: All day long.
9: Okunoonyereza ebyaliwo oba ebiribaawo.
11: Yo.
9: Kuwino, kuwino. Munnamasaka. Munnamasaka. Yusuf Muhammad. Shinobe.
12: This your boy,
9: Umzandiga. Yewunyisa.
5: Aliko kula eriyo muntu wa bulijjo aliko Pal of Africa Radio echo no chankizo nyo echo no chamanyi nyo okwera ngate Pal of Africa Radio ochaje ku mideko ndashikazili nyazo kazi vide ku sawa zili a 11 unakolelo lwa kusatu na kusomeza ya 13 mwezi gwa September omwaka omugana no munanga lita daza 2026 tuina kutambula fena esawa paka sawa gena kubira emu kiriza ngutegeze nti ze Muhammad Yusuf Chinobe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu bili bitya bitambula bitya embera eliyetya muganda wanga mpuliriza bitambulidde obulungi mukama katonda no mukwano gwange bwatyo wabikola era gwe bitambulidde obubi era munnange sigala nga ate wekwata ku mukama katonda buli kimu kyonna kyonna Allah akimanyi era ajja kubeera nga ate muganda wange abitereza nkwageza programu ennungi
9: inno yentande ery'omwoyo gwo Uliriza, wifumidirize, gotani kuru nako, muprogram, mpanda kumacha.
5: Ampliriza, lero, njagala tuogere kumsongeno. Manyobu lambu notuita mkusomuweze woku enja ulo, nevisi wevi enja ulo. Vuliomu, ainevisi wevi vye. Wakati inga, tusabanyo katonda, tuwevisi vye tusubulo kumanijinga. Wewa buruade, akuwe mnango bulwa dengo inaka seta kasubulo kwe janjaba uruwaze ya denga tumusabi yonavi tutase na ye ni kesi nga chize atilisi tumusabi atuwe kitusubulo kumane jinga na ama banja nga tusubulo kubira yade yadeko wakati yonavi yonavi nga challenges mzafi toja sanga antenge egambe intiba manja ebyo yafe Mungu ya bituteramu Toja sanga antoje gambi inti munango mtima gunkuba ngeenda mukomera. Toja sanga antenga bajibanja fizi. Toja sanga anti ngenovu na izuwa wa family satu kunya. Nenga inomu chalumu. Aina baganda ve. Aina mama wijali. Aina bazade. Aina bejindi. Aina ukubala ukubala ngate munanga bala bilida. Wakatimu vyona. Yegwe ayiriba. Yegwe. Akola. Either oli mwami, oba oli mukyala, bakyali naku zino bakazi batu. Waliwo abasajja bagezaako okubalekerera. Ngalabira ddala nedda. Nagamba ye bannange. Nange kangende mbeeko kyennyongerako. Waliira n'abasajja abafaayo ng'agezaako kyabasobodde. Era n'omukazi n'akira ku makya n'agenda n'ayiiya. Okitegeera ekisinzira buli omu embeera omukazi gy'asobola okuteerawo nga si nti buli mukazi ali ebweru avaayo n'agenda n'akola nti embeera mbi ewaka abamu bavaayo olw'okulaba nti baagala bayambe ku baami baabwe kati omukazi waakera ku makya n'agenda n'akola waliwo byatajja kukusaba tajja bikusaba kati so byonna byonna ng'obizinze abaami n'abakyala Ofisa anga ya akadde. Nosanyuka ko. Leka kwe kumira mumbera ya busibe. Nga tibana bana kusiba. Nenga gweke nyine nyine gwaso oso kwesiba. Teda kutadeko mpingu. Tunagenda kuku polisi. Tunakola chi. Gweke nyine gwaso oso kwesiba. Katuwebali kusiba. Tewetu gebo yetuzi. Ye abamu. Tuweteka kubulamu, embeere etali nungi nga fetu jeyitide. netubera mkwe kubagiza Eva. Nodda mkwe kubagiza buli lunaku. Mkono nga teguva kutama. Nga Eva ukaba bukabi. Yes. Gwama njine nteka tekazo. Na yo sanyuka angako. O sanyuka angako. Eliyevi fo. Ebikoli buanga bia fabantu. Fetu ino osanyuka ko. Ekigano gende wa Mandela. Noba kaka koko kogula. Once in a while. Oboka lia weka. Oboka tuwa lia wakane mukalia. Chechichi ekikugano kolejo. Osanyuka ko. Abantu bolengera mbifebio. Ebikiriziwa. Stebali na nyo. Tebali na. Na yobula mbabula bao. Wabilekila katonda. Tuete kako pureshe tali ya fi. Waliwe bintu nga bya Allah. Ebintu nadale ebi enfuna. Ebi bya Mungu. Neo kera sawa zitu kera zino. Ngatofune. Mungu takuwa. Oli naja kusawa nya. Naja kusawa tano kumulimu nafuno kusinga. Oyo ye Allah. Echi kukuba giza. Noko sezamu ne familia yo. Gwebuli wala sente zibate ziwira. Yes, zibate ziwira. Fenache echimu wetu tiyo. Wofuna omutwale vizi, wofuna vya mitwale isatu. Wofuna akakade vizi, wofuna vya bukade butanu. Life uwe nawe tukabe mugagga kabere mwavu. Na yo fisanga ya akade no gambe chijia kachije. Kansa nyukeko. Na utukano funo obulwadde. Ngulemire doku watu omutwale gwensimbi gumu. Obe mitwale ebiri. Ogende ko mujimu, eh? Ochitegira, eh? O, weteleze muko, you know? Nole manofisa akada kambala kungato. Eziwe wuko ogendo duke dukemu. Anto olibize nyone emirimu. Katibuladu webuna ja. Nole manofuna space. Nono nye chifeche echirunji joli. Echita kujia kumulamwa. Ogendo ugeko. Chechichi. Hmm? Echigano genda ku kumazi. Just. No yimila wimilizi watu kumazi. No refreshing akubuongo. Eh? No refreshing akubuongo. Echigano genda ku mitie jenja uru. No tunula kutunu zivoti. Nga toloza ku business. Toloza ku banja. Just to refreshing akubuongo. Na chochi kuongela ku chechichi. Echigano kuzanya ku nabana bu. Wemba mwina compound ye nene. Teka goro wali teka wali goro. Muza nyiko na habana. Sanyuka go. Banangi. Nge Eva nobe rango nyize. Eva oli mukambwe. Ate fizi ba manja. Renti yu natuse. Eva tebigenda kuvao paka neoli zimba maka. Wallahi kakasa neoli zimba maka. Toja kugwe wako mabanja. Iranze chigamba nyo ba wala banu ba ogiva angema. Kwa ano jangabu. Abatana no bagamba ti olifu no mbagamba olifu no musajja na gamba taina banja duka mani nti za alhamdulillah baby emirembe jenyina kunsi Allah mwebaza sina ya damanje ebibili mu Uganda muno duka yutaina future saja ino bila kawonga bamubanja banjako ona landiro dia tuso mtima gumukubeko oli rent wokuduka hauli ya manja akakadde na manja yebirije kale ebili. Yungwe sebo toina banja. Na hivyo nobi teka kwa wabali. Na usanyuka kuu. Nogambo mtu wai. Hii ni mire ya tano. Awai renti hatu usendeka. Wasi ni wai loba nange. Ni familia na ojisanyuseko. Ojisanyuseko. Gulile kuchipusi wajirie. Kumwena mjirie. Gule nkoke ye mitu wale isa tojituwale waka mjirie. Ewe vuna njiziwa, buwe wafe paka kufa. Elane ufa busigala busigala butambula. Wanga watekira tekira. Anti olisa apartment. Habana kati apartment za daddy, kati zivye mufizi. Elo sigadola vidida. Wafa, tuwa kuzikada. Kati ologu achari omulamu. Obulamu, si ingo na manyecho. Obulamu, ntibuli nakuba webu, tiyo. Mungu ya tuwa. Insito jaji kubako chifuba. Kera kumacha, gendo ukole, akuwade kumi, sada akako, labira, diako. Diako. Nenja jakuwa. kati fe sawa zino omugagga no mwavu fe natukedde tewali amanyi mekaza agenda funa runako erenso kya jiteka ke kifuba oyagaliko leka kweko bagizanga buli kadde eh mtu aswali no kuswala okujita olensonga eva gobera awo weko bagiza odulira buduli zibalala toyawulo boyine nnugu batuyina nnugu nanti tosekaako tosagangako Bera kao, osagemu osanyukemu. Nyugwe mbantu abasaga tolimu. Mubayomba, tolimu. Mubaruana, tolimu. Mubaseka, tolimu. Kegamba, oliawu tote gerekeka. Chusamu. Funayo nakulumumu mwaka, kali newerubalumu. Kwato mchala, mgambe yambala. Bizibu musoke mubirekeko wabali. Gende mugule chenyanja mchirie. Jia mitwalo musanvu. Chiriko ne chips, ne soda, ne juice. Mchirie. Male mudewa. Bifo sivi ya bagaga bukani ya gamba anti avira ya mugaga. No. Genda sanyuka kowe ya galiko. Tumia kukula ku order delivery. Kukula ku order jiriti waka. Gula ku keki ingati walina birthday ya muntu. Mimuloza birthday we keki na mikulu. Gula keki ya mitwale itano nga sina birthday ya muntu. Jitwale ikana abanda. Mujisale. Bagambi mwena birthday ya murwa lero. Mujisale mujirie. Esulena uo nencha wakirile kuba jirie. Hula mbukiza kubu chusa chusa. Chitegira. Kugamba waliwe mtunga fe. Ababiyete kako. Echigano gule miembe jankumi itano. No gambo mchale ulikana kwa abanda basajire kugu mugu mubli kumachanga bazo kuseche chichi. Na kusa nyusi. Ushitegede, ula mbule kito uteka kuchifuba, tewe kubakiza, bileke bya mungu, bya mungu. Uholi ya uto, utewakira kumachao, wa ingili waka gunonga, tuma nyinti ulibau, bya mungu. Sanyuka, sanyuka ko. Shima iti na uku sanyuka na ibada ziku angu hilo kukola, ngoli musanyufu. Na ibada zangu wa, nesula ne vizivu, vizivu kumi, labu wa subuhi unajisala mubundi. Ante hivyo limu kwe kubakiza. Ne wewaze Allah chakuwa denjo jazuku kusari. Ushitegede muganda wangi. Nyagala tugendeko wa Sheikh Burhan chiti. Aina ebigambo yebirunji, ebiwomu, okuzama.
10: A'udhu billahi minashaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alladhi lam yattakhidh walada. Walam yakullahu sharikun fil mulki. Walam yakullahu waliyu minadhul. Wallahu akbar kabira wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bihadihi wastanna bi sunnatihi ila yawmiddin usikum wa iyaya bi taqwallah ya ayyuha alladhina amanu taqullah حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ما بعد فإن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إتشامز مسكما نديا وانا كتين دوانغا Rutendwa rwaruberera ngo jeko Allah yekaya inebitendo nga byaruberera atabanga katabiri atali bakatabiri ngera bwesukumanyide ya inabitendo birungi byerere ero kujjako muyeka omutonzo bitonde byonna taina mu kitendo kinyomofu taina mu kitendo chikendevu ebitendo byebitonde Mulimu ebitendo nga ffenna twakkiriza nti tewali buzibu. Kye kikola omuntu. Mtu aba n'ekitendo agende mmanju. Mtu aba alina okugenda mmanju. Kitendo mbitendo bye. Era bwababulako ne mumagamaga nga timumulaba. Mutunula wabadde akadomola. Mwenna mukanye nti hajja ali ludda wa? Hajja ali mmanju. Ndoza, omuntu aine dalali atukako eche kitendo nakita. Bya bitende byaffe buli mtu ino kwebaka. era obudde tubumanyi nga tukuba ku ssimu mba nkyawummuddemu ng'embeera y'okuwumula mu bw'otunuulira omuntu eyeebase ekituufu tukkaanye nti okwebaka kitendo kikendeevu okusookera ddala yeebase aba takyamanyi bifo biri ku nsi ng'era bwali weddemba okuloota nyinake sisobola kwerabira mu buto bwagendanga okukya ng'obuliri obukunkumuddemu naye ng'abasinga kyajjiranga mu mbeera ya kuloota wabulizangako olubulizi olujjukira omupiira gwe mwabaddemu

Ojukira kawunge zingo gena kwa kanda. Ha. Najize. Ate nisijira. Bano, nyinabenda wanga bondo za minobye tuogera. Tulibu kade wa mairo. Imamu atusaziza. Katimbitendo vya mtu mwini mwiti tendo cho kwebaka. Fenatu ino kora kutia. Kwebaka. Tosula kwera gira kuchite ndecho. Tetuali wanonemba nyimizo mvuka tuwakuranga na imi tupakazi. Teali mvuka li msaji. Wamitanga Rajabu. Rajabu mga inebi lagara lagara. Biyako zisa. Omuli ebya mga nango kwebakira mbode mwaino kwebakira. Nama lina kungezi. Ngetama lionali yengedi. Diva kwenge lafuna yone. Nazibyo na kururama. Nechiro na akesa. Nadamu na aluzibya. Nadamu na akesa. Mwana ngi yabanga. Kasta ya tulanga wantu wona. Aveko cha maliriza. Omuli okulio, omuli, omuli. Echitendo cha musoveri langa busoverezi. Nenga kechimu soveri lechitendo chotulo. Nga nizo kwa kire na kwenu njezi. Ngatavanga wu. Namulaba kuru mungi nkube mugwera muyena. Ngatama nyichiri kudunia. Enkuba neta andika wa nevaduke enkuba na sigara uwe yevase. Yo, necha. Ude ne, umsana negudamu neguaka. Nebuziba. Nebucha nekera ne mumusanga uwe njini wa ajizeji. Kitendo cha kweba kachafe cha abantu. Olulala musajja tuye waliza na jasa ale juma. Weyatula kumpaji wali. Basara ne isha nga wali. Nebagalo muzikiti nga wali. Nebagugule nkera kusubwe. Nga achevasi. Bitendo bya abantu. Owe chitipo mtonzo bitonde byonna taina mu kitendo chikende vaina bitendo binungi byerere atera bila nzijukiza gwe nange wenna mpuliriza tumutende ngo lutendo lukakasa nti yekaya ine bitendo ebyoluberera yekaya ine bitendo ebirungi ebyerere yekaya ine bitendo ebijudde manyige gajudde. Amagezi ge, gajudi. Febya fe, tuina bie tutamanyi, tuina bie tutalava, tuina bie tutawulira, tuina bie tutategera, ngane baba kunyonyola toja? Toja bitegera. Toja bitegera. Abanga gwani dati, endevolu tendwa lulweye ka. Kur'ani tujongero vude, mikwano jiange. Njoza yoza wena, eyeru anako. Banange noto zibia nunakunga tojitunudemu. Sabala chikumire ya Arabi. Bane, chigambo chinene tokiri zangoru na kukuziva. Tokiri zangoru na kukuziva. Tokiri zangoru na kukuziva. Tokiri zangoru na kukuziva. Beru kusoro bako, beru kusoba, ilira neru kuziva ko. Toru kiri za kucha. Kurante tojiwa budde bungi boto sobole kumara ko nabwo esa ina namba nene nche jatule merera jiweda chikasatu nenche funasatu no lulala ewiche gwe ko ngabuli runaku ani funde dachika meka nebo boji na mtu ebigambo bino byenjogerako bya Qur'ani ensomo busomingo labako olusoma sirwa kutereza muraja lusoma banna Qur'an badutalwa wirdu Qur'ani yeye salire yoru na kubajita wiridu. Omtu wateko kubake banga liyama nyinga Qur'ani ajimarako. Tuli monsinga bamu Qur'ani tojimaranga kwa ya de. Ya domurundi. Miaka ana munana. Nyotuka nukufumbiza. Netuzukuza. Tututabana kumasomero. Nga Qur'ani tojimaranga kwa ya domurundi. Allahumma. Bine biyo butajimara ko chitegeza nti wabawe sura mu Qur'ani nga yote mulabagana ngako wabawe sura mu Qur'ani nga yo temulabagana ngako araf ala araf amfan gwebulirobagira ku Qur'ani ina wakwata wononya botaniko kuuma uzubillahi minashaitani rajim bismillah.

0: Irrahmanirrahim. Era ononya wajjo. Ononya wantu wo. Awalala wani. Chikumi habili mwe msuratu al-Baqara omu Allah matugami na alladhina atainahumu al-kitaba. Betwasake kitabo benyini. Banna Qur'ani abatufu. Kwa binanga. Yatiluna huu haqwa tilawatihi. Batu ula wansi ni baso mesebo kitabo chino. Bwe baba bakutiso moru somoru wabwe nga bo. Bachisoma mumbela jibayino chisomamu. Bachisoma mumsoma entufu yoku chisomamu. Mana Qur'ani ni batu vunulidao. Nga batu ganti yatabiruna huu haqwa tibaihi. Bachi goberera ne makuru gayo buli kye bagamba kye batambula nacho evudde no mukusoma mukusoma kwa fenetu banje okutegera makuru ekigendo tuwo jigoberera luta kuluta buli kye tugamba we tuyita Allah tukati ulaika yu'minuna bihi ababo be bajikiririzamu kankabuze nga buli jobo ntero kubuza ampuliriza na wenanda ba Qur'ani yo yaddi Qur'ani yo yaddi okutula wanso kirizenti Qur'ani chechisera nerwane konji yige kanonyo musomesa eyenteka teka yo yaddi era munso sigaza bangache sijajjire merako Qur'ani kuba tuchitero jiddingana nadala nyinadala semuje nalimo muslimu yanzize bali wakati mukusime bigamba labi yali atuogezanga nti tosomesa bubi na yokona bane sikona ekigende rwa sikecho obolya yadde kiulikikanga kyecho Qur'ani rutendereza mutonzo olusokerwako kuba bigambo bye ebigambo subhanallah nabyo tubiddingane ngo ruddingano luyine ensonga banange ensonga nyingi omuntu za sano kusinzira katendereze nyini nsi tendereza nyini nsi nze munsonga ze mwewunyako nsaba lanteke nange mba mutenda olutenda lulwe yekka ate mu bungi na fenna munsonga ze mwewunyako omuntu okutuuka eno kungulu abe muntu ayogera awulira alaba atambula mundeye ebikolwa ebigenda maaso tetubimanyi basebo ne banyabo omuntu okutula nga bw'otuddaawe ensigo ze zirina okuba nga zikola bulungi mundeye ensigo zo nezange waliwo amanyi bwe zikola ziri bize tezisirika nezigeza zisirika mu eddakiika aga totuula waawo si nsigo zokka mundeye emirimu egigenda mu maaso gwe n'osobola okutunula osobola okwogera mulimu omulimu gw'ensigo teguyimirira mulimu omulimu gw'ekibumba tekiyimirira mulimu omulimu gw'omutima teguyimirira menyerayo n'ebirala Khamis mulimu kyekirala eno gw'okwogera obwogezi gw'omanyi ekiri mundeye osobola okwogera ekiri emabega w'eriiso gwe eriiso olaba kino dino lino kuno olaba kungulu kwa liiso ekiri mundeye eriiso lisobola oku bwe tunaanoonyereza basawo bali ku muntu ku bitundu by'omubiri eby'enjawulo tujja kufundikira nga tulina okutendereza ddukanya byonna mu bw'omubwe ate ng'ekyamazima tukkiriziganye yatuyamba nnyo nnyini nsi okwesigaliza obw'omubwe baba kuba banjawulo nga buli Katonda alina by'akolako ku mubiri gwaffe twandisinzizaani era twandiresaani obw'omubwe omutonzi waffe buyamba ffe banja lyo ina banja lye nina okukiririza mu bw'omubwe ku lw'okwanguyirwa obulamu tuyine banja ddene nnyo okutuuza obukkiriza mu bw'omubwe mu bulamu bwaffe n'emitima gyaffe omuntu akkakkane
1: Oli wakati mu program entanda kumacha golokoka nesubye pia otandika olunaku ng'otegere eddiini yo entanda kumacha okuva ku mande paka ku lwokutaano okuva ku ssaawa 11 ez'okumacha Entanda kumacha ngekuleteddwa aba Mandela Millers abakolera ngano ya Spring Flower ngabuliwo mune
2: Finance Trust Bank tosubwa omukisa gw'okuwangula nekiri extra weereza obafunira sente mu Finance Trust Bank ng'okozesa Western Union oba MoneyGram ofuuka omu ku bannamukisa abaniwangulira ebisava weewangulire Trolley Dash eweereza ddala 5,000 amasimu ga seereza n'ebirala bingi yanguwa tosubwa chiri extra ku Finance Trust Bank. Omugano guno gutandika nga lumogo 12 12/25 mpaka nga 3/4 12/26 amateka n'obukwakulizo bigobererwa.
3: Finance Trust Bank erungamizibwa banki ekuru ya Uganda. Sente za customer zikumibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund of Uganda okutukira ddala ku bukadde 10.
4: Yes, edakika ziri 2:09 soka zeza kaita kusawa 10:01 zikirize akadde kabaka than muzikiriza akadde kabaka than mu kaseera kano kenyini nyi kamara kuba than oluvanyuma ngenda kudate tugende maso n'ebiddako
5: adhan kuchukumusha wakati muzimwenda Pan FM ekuletedwa BMK Group of Companies. Ngabali wa mune.
6: Echifuwa chikure medeko. Chikusiwa, chira akira, techikutuka obusabubi. Na wali na senyiganga takugwako. Kozesa lugave kofa and flu syrup. Ate gwalumizi wa alusazinga ziku isabubi. Ufune chiketo owa gasi murubuto. Gwe kozesa lugave alusa syrup. Musange mufamasa ni duaga shop sizona. Liaka kasiba National Drug Authority.
7: Allahu Akbar.

0: obao mama ya fumba hoteli obono yagadde kwekwa sawo bona tero kubera unga wonagama nti tero kulira
1: lidawo zibanyi bichifaba liru
2: ezimuli sawo emaya
1: yisebo mukulu muli azawo
2: kakati yebintu ba boda boda bilinganga bya kanso ajigwera wawo ezimu azawo emaya
1: nina kugwera wawo
0: bigwedde ona bigwedde obitya kubanga ka second oli agamba nze yangambi agenda wa mama we
1: oli wa inendo za mtu agamba sila tudde na ali mmere na astuka
0: na tata sula pale fam hello
3: salamu alaykum wa rahmatullah
0: wa alaykum salam wa rahmatullah
3: ana zaina bomjezo
0: ye zaina
3: nga senzi deno kuchabili yange pia inakau kwa kuchide katwe
0: okay
3: kakati zemba mama wo mulenzi oyo bambi nsasula ze sagala mwana wange kubera ko bibi duwambi zaburi ya sama nyana yenga asobola no kubera nga yakoza byachi yaye nayita mu buyisi ngasa mu manyiko
0: nayita mu natuka neje bafumbira
3: abantu bagezi gezi we ya abano
0: okay pale fm hello pale fm hello wanje
4: hello mumbeja
0: yes sebo
4: wasuzo otia mumbeja wange
0: nasuze bulungi sebo wange wasuzo otia yo
4: ndi bulungi muna nanti nkuburile ono nyanzi rama ya nyecheka
0: oh yes sebo
4: oyo mumuka nesimena na wakote alizo kwa no mumuka ya wajamuli uwa kuchalo nga jasa wa yuzi kujia umere na janga wako ni kastoma nga wajero kufela muna alita mubu isi na agena katuna wafani leli
0: Mkali amuoleleza nyanzi wange nyanzi wange shireka
1: yafunyewe kubo pale fimi
0: na abantu bange
5: omumbeja
0: yesebo
5: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
5: ono ali munazuwele kareze mbogo
0: yesebo ali
5: tetusobola kugwa mabanja agu nga tetunafuna oligwe batugama ndi yazizo musango tuba tuino soko fetuka kasanti yote ono waboda teyazi muwadde tuino kutuwa mwolite tumufunye tumugamu nange kada la laha maashi afala la girede nese tusobo na sasura na ori kati ori wajana kugama jia uze nade na muwadeza
0: okay
5: tusobo la mutasura adi mnaluwele kwa mpe
0: kare
6: oko wikubedu kutesa okutesa mu etulio mukeze
7: amawuli lagesa nyusoko sabuni wa White Star Magic gaga no endebika ye chusi dua ya mulembe nyowe wao na inge virungo vya kore buamu bisigade chechimu echitagina kukuganya kuera vila enjo za yengo ezo ebanga liona sabuni wa White Star Magic wa mirembe erivyo yuza eramu kakamu erio lususuru nga atari mwaka woke ni mwaka lunjo kuzame eriengo ezo kuzisa sabuni wa umwesigwa White Star Magic asabiki dua buja we wao nga tachusi dua
8: okole debanga dene na yobu gagabu ganye. YPA, wetulio kuyambo kutukidize chiroto cho awatali kutuya na. Wegate ku project za feze nja uronge yokurunde mbuze zolulio. Okula magoba buli mwaka. Project ya feyo kulima kasori nga magoba gabuli makungula. Jangumu agribusiness school ya fe. Tukuyigirize vya mebi gagawa zebidi mbulimi no burunzi. Tambula na fe mubiensi imbi. Nga wegata ku YPA sako. Eno ya kuyambo kutere kensi imbizo. Tuwegate kule rongo jaku ofisi za fe. Ezisangi makurubaga road. YPA Building, Opposite Access Building Enasa na Naluvule, okumpi na maftaga Prompet, e Masaka, kukampala Road kumaftaga BNJ, ate mbalala ku High Street Palace, tukubide kunoti musamvu noti satu, noti asatu munya oba noti musamvu nya asatu muemu, asatu mutano atano muemu, omulamwa kwa YPA kustula muntu wa wansi
9: Sky view make your heart skip a bit of telling you won't regret that all. Get any flight for you and have

0: license.
1: Kubirunga ebisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya Muse ebisatu n'eya Muse ebitaano. Waliwo ono wa buli muntu. Weefunire ekyokunywa kya Ona kuduka lyonna erikuli okumpi.
2: Ona, freshness you can taste.
1: Ona, akolebwa abali ham.
3: Dennis? Ngo yambukira ku misinde ja yiri mu byemirimu.
4: Emisinde kunyambukira tegereeta joka. Nasalawo okufaayo ku kyendi ne kyenjagala okuba gye bulijja. Namalirira kukozesanga ebisingayo mu buli kimu. Nkozesa White Star Magic okukuuma engoye zange nga zitemagana okukamala n'okuwunya obulungi. Kino kinyambye okubeera waggulu mu byonna.
3: Wow, kya mazima ddala. Abakulembeze batambulira wamu n'obuwanguzi.
4: Weeyitira obuwanguzi ng'okozesa White Star Magic. Namba emu mu ggwanga weekuumire mu maaso. Obukyavu tebusobola kwesembereza White Star Magic. White Star Magic, olunaku lwonna ng'otukula ebitagambika. Namba emu mu kwoza wano mu ggwanga.
5: Owange, olyotya leero?
6: Ndi bulungi.
5: Twetegekera nnaku. Nsobola okubaako n'abantu b'ennyamba, okubawa ku mmere.
6: Lowooza ku bulamu bw'abantu.
5: Tulowooza obulobunga bwa kasooli n'eŋŋano okusobola okukola obuugi ne capati.
6: Era amagezi ge nkuwa kwe kozesa akawunga n'eŋŋano ebya Supreme ebikolebwa aba Mandela Millers.
5: Spring Flour agira mbungu obwa kasooli n'eŋŋano alimu ebirungo ebizimba omubiri, ateereddwamu ebirungo ne vitamins 9. Eŋŋano ya Supreme egonda era ng'ekozesa ne butto mutto. Ono musange mu supermarkets ne maduka gonna okwetooloola eggwanga. Spring Flour akolebwa ba Mandela Millers ebusega ku roundabout Masaka Road.
7: Okay, bajeta pale FM 10 mu musava kamza mwenda ekula eri omuntu wa bulijjo. Nze muzukuru wa Jabuda Kayongo Hakim tugeza ko kubanga tukuwa ekyo kyennyini. Chigira maso no kubanga kitambula. Njagala kwegatta ku musasi waffe Buliaba. Njagala kwegatta ku Buliaba Hamida. Ambulire wawali na ki kiriwo. Naye nga tuwera bira banaffe aba Advanced Solutions. Aba Advanced Solutions Property Dealers. Bazogenda maso no kubanga bayamba Land Road. Land Road tebagaludde mu kutawanyizibwa bapangisa. Kale ndo bakugamba nti bakume nyumba zo nga nyonjo, bakuyombe bakunonyezaako abapangisa mu maduka ago bagayita mayumba. Era nga bano bali wano Kinya na Mpindi, bali wano Kawempe mu Kirokole ku kikuba ekidda ku muzikiti gwa Wambogo. Bali Kawempe mu kikuba ekidda ku muzikiti gwa Wambogo. Esimu eri 0705 46682 0705 46682 ne 0735 04 38 288 okumanya ebisingawo. Kanegate ku buli aba Amida ambulire wawali na kyekiriwo. Amida oli live ku Pale FM.
8: Abawulira bakikumi musanvu kyomaliza mwenda bama olunaku olwaleero akulira ebyobujjanjabi mu kitongole ky'ebyobulamu ekya Minisitule okereka Uganda Dr. Olaru Charles avuddeyo n'awa ripoota ekwata ku bakyala abafiira mu ssanya ssaako n'abaana. N'agamba omuwendo gw'abakyala n'abaana abafiira mu ssanya gukendedde, naye wabula agamba nti wadde gukendedde wakyaliwo obwetaavu oba ebyetaagisa okulaba ng'omuwendo gw'abaana abakyafa nga gugwerawo ddala mu ggwanga oba nga gukenderera ddala okutuuka ku zero. Ono agamba nti bano balina ebyetaagisa amalwaliro bye bakyetaaga omuli ebikozesebwa mu malwaliro okulaba nga bakyala bano bayambibwako. Agamba nti obuzibu obukyasinze okubeera nti nobuviirako abakyala bano eno okufa n'embuto kwe kubeera nti n'abamu bakaluubirizibwa okugenda mu malwaliro okufuna obujjanjabi nga bamu basanga obuzibu oluvannyuma lw'okubeera nti no bazadde abaana nga tebalina bikozesebwa. Wano wasinzidde n'ategeeza nga bo we bakwataganye n'ekitongole ekya Rotary Club Kampala South okulaba nga bano babayamba okulaba nga bakwatagana, okulaba nga baleeta ebikozesebwa n'okuyambagana okulaba nga bakendeeza omuwendo gw'abakyala n'abaana abakyafa mu stage eya wansi oba nga baakazaalibwa. Ono agamba nti aba Rotary Club South bagezezzaako okulaba nti nno bayamba mu bitundu ebitali bimu nga bakwatagana nga bano basinze kubeera nga babeera mu malwaliro aga wansi ku mutindo gwa Health Center 3 olw'ensonga nti amalwaliro ago ge gali wansi oba ge gasookerwako mu kulaba nti nno bakola ki bakwasaganya ensonga abakyala kwe batuukira naddala mu byalo. Wabula bano aba Rotary Club bo bagamba nti nga bayitira mu akulira kakoza Francista okuva mu kitongole kino ekya Kampala South Club agamba nti no bakyalina okusoomoozebwa era wano wasinzidde n'asaba ebitongole byonna ebiri mu ggwanga ebirina obuyambi okujja okubeegattako okulaba nga bayambagana basobole okubeera nga bayamba abakyala balekerawo okufiira mu ssaanya ssaako n'abaana abato abafa olw'ensonga ezitali zimu omuli okubeera nti n'abaana abamu tebagemebwa ndwadde ezitali zimu nga baakazaaliwa ekintu ekibaviirako obuzibu so kati bano nga Voluntary Club South bagamba nti no basobodde okutuukako malwaliro agamu ne bawa amalwaliro ganene ebyetaagisa omuli ebitanda okubawa eddagala eryo erigema abaana abato nga baakazaalibwa n'ebirala wabula bagamba nti tebasobola kuyamba kimala nga bo bakyetaagira ddala obuyambi obw'enjawulo okulaba ng'omuwendo ogunene oguggwawo ne bannayuganda nabo basobolere ddala okubeera nga bali bulungi Dr. Charles Olala asinzidde wane n'agamba ng'emu ku ngeri gye bataddewo okulaba nti nno balwanyisa endwadde ezikwata abaana abato akubiriza abantu bonna okulaba nti nno okutandika n'olunaku olw'enkya beenyigira mu kulaba nga bageme ng'abaana baabwe bagemebwa endwadde ya measles ng'enegenda twalira ddala ennaku ttaano okuva ng'ennaku z'omwezi lumu okutuuka ng'ennaku z'omwezi ttaano mu ggwanga lyonna era asabye abazadde okulaba nti nno beenyigira mu nteekateeka eno baweeyo abaana baabwe abali wansi w'emyaka ettaano bagemebwe mu kaweefube okulaba nti nno obulwadde bunene obwa measles tebubalumba oba tebubakosa singa bubeera bubakutte Kayongo bino byonna bibadde wanene okusengejero y'amawulire ga gavumenti ku Media Center mu Kampala ng'amawulire amalala nja kubanga kutuusako mu ssaawa zaffe ezinaddako
7: Okay, tweyanzisa nnyo tweyanzege omusasi waffe Hamida Bulyaba leero twamusindise ku Media Center twagala kuyingira koko mu lukiiko lukulu lw'eggwanga tulabe kiki ekiri obuyi obwo tuyingireko munda mu lukiiko lukulu lw'eggwanga tulabe ate kiki ekiri mu lukiiko olukulu lw'eggwanga tewerabira bannaffe aba Hana Islamic Health Care Center bano basangibwa wali ku Magoba Shopping Mall wansi wa Park Nkadde ku maliro gw'okusatu opposite n'omuzikiti bakuleetedde amajaani agayitibwa Ashifa amajaani gano gakoleddwa miti egy'enjawulo omuli n'omuti ogwa Habat Sauda omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama gwe yakakasa nti tegulina ndwadde gye gutawonya okuggyako obukadde n'okufa kale nno mwabatawanyizibwa agalwadde okuli pressure sukaali omugongo oguluma otawanyizibwa ekifu ku maaso olumizibwa mu nnyingo mwekwata amajaani gano omukebe gugula emitwalo etaano bakoze n'amajaani amalala agayitibwa Albayan amajaani gano mwabatawanyizibwa alusaazi amajaani gano tegalina kika kya lusa kigatawonya kale nno musabiddwa ogenda maaso n'okubanga mwettanira mwetanira majani gano gajaba kulira dada bulungi esimu iri 07-02-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92- ko bwetyo njagara kuyingira ko munda mu rukiko urukuru rugwanga turabe kiki kiri mu seteserezo manyi parliament ibigera maso buyobo bingi burara obukiko bwa parliament obutali bumu bugenda maso kubanga bukora emirimo gyabo asunga ateno n'olutuula lwa parliament lwazimu okutuula olunaku olweggulo kati eno twasindikayo Namagembe Joweria kamunonye ko wano ambulire kye kiri ku lukiiko olukulu eggwanga Namagembe oli ku palevem Namagembe Joweria oli live ku Pal of Africa Radio.
0: Assalamu
7: alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam Chechi, chechi ni kuruchiko urukuru olweggwanga jowe.
0: Chechi ni kuruchiko urukuru olweggwanga wabiyo kuchiko wa parliament so winja urukuchude. Na wangubadenga lorutula na rongu ite vita kusa wa mnana wabiyenga lorutula. Okuba ganyi mnuzo kusongi zenja uru. Na yenga wenge vile la kuchiko pendimu aka nanziwa. Kusonga zio kuzimba ni ngudu aka physical infrastructure. Onakolalero achaziza ebitongole bisatu ebyenjawulo okuli ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'okwerinda eka security, ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'enguudo kw'ossa n'ekitongole ekivuga ministry evunaanyizibwa ku nsonga z'omunda okubaako bye bannyonnyola ku number plates z'oyinza oyita digital number plates abantu bateredwa kuyinga era nga bakulembeddwamu minisita yennyini avunaanyizibwa ku nsonga z'ebyokwerinda mukulu gy'omuhezi nga benjogerera ono yakyagenda mu maaso n'okunyonyola akakiiko kano newankubadde nga yanyonyola ababaka tebali bamativu n'ebyo byanyonyola ensonga nno bano bateredwa kuyinga okunyonyola basinziira ku ki okugereka emiwendo ku mmotoka kuyamba kwesi ku mmotoka ez'enjawulo naddala ku muwendo ogw'obutwala ensanvu mu ogumu n'enkumi nnya mu bisatu nga zino sente zaagerekerwa ku mmotoka empya eba eguliddwa okugula myaka pleti gy'ogamba nti erimu akalondoola oba digital number plates ezirimu butrapa munnange nno bano bagezezaako okunyonyola nga bagamba nti sente ezo okubanga nnyingi kyasinziira kuoyo kampuni gye baawa eddimu okukola namba pulesi zino egy'oyinza okuyita eya John Stock Company okuva e Russia negamba nti eno bagiwa emyaka 10 okwasaganya omulimu guno nga bagisasula ssente zaayo oluvannyuma lw'okubanga gavumenti yali teyina ssente zikola mulimu guno nesisinkana oba netuukirira kampuni eno eya John Stock Company eya Russia ne bagiwa eddimu lino okubanga era lyekola mu ggwanga erya Russia oluvannyuma eno eyewaayo ebyambe egenda kuteekamu ensimbi eziri eyo mu bukadde 2057 eza amerika nga bano ne bamuwa emyaka 10 okuba nga asolooza ssente ezo tekyakomaawo gavumenti neyeyama ekampuni eno okugiwaayo akasiimo ne bambi mazeeyo ssente zaayo mu myaka 10 akasiimo kabuumbi 158 akaaka kye neebuuza akasiimo ako gonna akalimu bulungi bagiwa gaaki ye naye kirala ezo ssente bweno kampani gegama kiso yateekamu kuba oledi yatandika kudda okufulumya namba plates ezirimu obuuma obwo obulondoola buyinza okuyita trackers oba osobola ogiyita digital number plates naye bano beebuuza emyaka 10 w'obalugira n'ogasa ssente zino kuba bw'otunuulira emiwendo egyagerekebwa okufuna namba plates ndowooza gino emitwalo 71 13 ze zisingako obungi nga zino zaagerekerwa ku mmotoka empya n'egulibwa n'ofuna ne namba plate empya ate bano ba dealers plate facet eyo yo nga mmotoka ya kitongole oba nga mu kitongole ky'amazzi oba bwe kiki okufuna namba plate eyo oba olina kusasula emitwalo 17 mu emitwalo 17 mu 8 mu 6 ate okubanga duplicate registration plates oba giyinza okugamba nti ozzaawo namba plate nga wali ogiyina nekukulako okusasula emitwalo 75 kati ate bw'obanga oli mukukyusa kubanga tukimanyi bulungi nti wali abalina namba plates enkadde nga nekyebuli eno tebafunanga mpya ba gavumenti bwe yali yakirambika bano bo baba balina okusasula emitwalo 15 kati ate bw'otuuka ku bodaboda ezisinze okuluma abakola paalamenti nga bagamba okukatwa ky'omuwendo omunene ogw'emmotoka empya ate nga n'ekitoka ye ku piki empya ate nga bw'otunuulira essente ezigula emmotoka empya za njawulo ku piki empya ndowooza gwe obimanyi ngeri gy'otambulira mu bidduka munnange kino kiraga nti n'eppikipiki empya eziba ziguliddwa ziba zirina okusasula emitwalo 71 mu 13 okusobola okwefunira namba plate eyo empya eya digito ng'ababoodabooda oba oyagala kuzzaawo namba plate sitiiba era 75 n'ababaka era kye bagaanye nga bagamba emiwendo gya boodabooda gyali baddewo egya piki kiba girina okwawukana ku gy'emmotoka ekyenjawulo ekiriwo ku miwendo gino nti owa piki wabazzaawo namba plate eri enkadde nga yagala kujjawo ekyoba empya oba osasula emitwalo 5 ate nga wano ku mmotoka oba osasula emitwalo 15 so kati abaka ba paalamenti bo bakubyemu ebituli nga bagamba enteekateeka eno eringa eyadda n'ekigendererwa ti aba gavumenti be baagala okugifunamu kubanga tebannafunayo ku kintu kyonna nti waliwo emmotoka eyabuze ne bagikwata nga bakozesa namba plesi ezo era tulabyeko ng'omubaka Richard Ssebamala ng'ateeka ku nninga minisita gy'omuhezi anyonyole bunamba obwo butrapa bwebugamba nti mubuteekamu namba plesi mubuteeka luddawa kubanga emmotoka ebasobola okugikubako n'otasobola nakunyonyola poliisi katraka kubeye wano we wati newe wati wekali wabula ssentebe w'akakiiko kano mwini mpaka agamba ensonga za byakwerinda tetwetaaga ffe kumanya uwa ichitufu wekali kumanga tume ya kumanga wa wade ababia mungano kumanya iti wama kutu kumoto kayo uwe ichituka tuchona aina watani kila na jambu katraka au urono mura ama jengi uwa kukubelira ama kubo wati ya wakute ukutuwa la ichitucho mkwa mkula tulani kunga mini sisaji umwezi wabade ahilu kulama tubalu kubibuze vibuze dwa era tulu abangu ya nisisi mweja ya nipitone mapesi kule la darakwanga jibukuteko walone mtu kaya ya polisa ya vya biwa na ye mwinangi ne fumi wanga wako mesa sisi mweno ya nipitone mapesi era nga wajijia mwanga ya kini ya nga vanga na ndo sende ze mwge lako ze mwga mazze nisima kwa mwungi ya nituano sako mwumu mwungu kumi niyangu tisatu sentezo Charles Tekao sobulo kulaga nga unu wetuwa uumulimu akunga nye sende zosi kwele kwa wazima atunu atiti kazi kujakura unu kujakura okuwela aba kabaga ambao kubifamu
7: sende nama gembe nama gembe ka ndoza ebisinga ko katubifune ku sawa 11 kuba adhani etuse
0: kinga mzibune nga kaka chiko kagenda dala masi biki na kwebyo babirinde maulini ka kabana bagadde ko kuri problema de sel kalamenti
7: okay
0: kwashin samba tuli kumwenda kan ehem bize jolia na magende na kwa kalamenti
7: okay bajita pale fm chikumsamba kamza mwenda ekula eliyo muntu wabulijo sobola kubanga ngaziwa okusinga kwano adhani etuse tujja kuatagana sawa zijja kuba 10 nze muzukuru wajeje buda kayongo hakimu
9: adhani kuchukumusha wakati mzimwenda Pal FM ekuletedwa BMK Group of Companies. Ngabali wa mune.
10: Echifuwa chikure medeko. Chikusiwa, chira akira, techikutuka osabubi. Na walina senyi ganga taku guwako. Kozesa, lugave kofa andi flu syrup. Ate gwalumi ziwa alusa zinga ziku isabubi. Ofune chiketo owa gasi murubuto. Kwe kozesa, lugave alusa syrup. Musange mufama sani duaga shop sizo na. Liaka kasiba National Drug Authority.
11: Allahu Akbar.

0: muntu
1: akati wamanyi. Aba manyi wa manyi chetu.
0: Wagenda kula kuvera busiba daddies.
1: Natwala
0: ngenda ne sample.
1: Sample mukabakuli.
0: Kati ngwa sample zo zitambuze otia. Abantu osobola kufuna orders.
1: Kati nagenda nga ne duka nembagamba mkwano nsu mbagamba anti nsu za daddies. Nenjagala nkweko ka sample ngabuli ajiya kangamba ndetere dazini bili. Ngabuli ali akondetere dazini west kati ate. Echa nyamba byali bisera bya kudda ku somero. Kati waliwo mukyala gwe nasanga yali waduka nemuwa ku sample ezo. Nangamba gendo ndetere wabona wona ya abana bali badda kusomero bonna bonna we nali siso budobo ne ngenda ne mbuwo mukyala ne ngule ngane ndala ne nsika atentu alire ki bali abamaduka bwento ne tandika mpola mpola ne tandika ngo kuyita maduka ekitufu kiri te kisera kyatukanga nganze sebaka nga nsika makutia gadda dis ati nga delivering nga tali kwemola
0: baga kusete te wemola
1: sente sema
0: Semola. Mbulaba.
1: Era nakoma mu COVID yo yalinga yasala yoko. COVID ate bisere ebyo nali lukutorangira mutabani wange Muhammad. Kati nga nkoye muko atenga COVID kati atela ba COVID bwayingira wenyo. Echo nacho ne kigalwawo.
0: Echo nacho ne kigalwawo. Business ne yigala.
1: E business.
0: Tumude mu daddies. Tu nabagame tinyenda bali tera bachala bapambanyi. Omwana ono apambanya okuva ku university olwamala mukaaga teyatuula mbozi mugiwulidde apambana otudde n'omukyala ewaka talina kyasobola kukola mutuuze wansi gw'omwami mubuuze kiki osobola okukola asobola okubeera nga abaako kyayongera ku famire ayinza okuba nga yagenda okugula ebitabo obizigo omwana bwalwala obulwadde obwangu bali bwevuddemu amasanyalaze gagenze omukyala yadde gali abakyala abagaana obisasula naye Bobango osobola mukwano omwami omukyala mukiriza agenda bobango osobola ngokiriza genda omukyala akole asobola okubeera ng'ayiiya awo ne tupambana tuvudde mu COVID ndereganye tukitadde COVID yawedde otandikira makubo ino okufuna sente mama Muhammad
1: Chitufu, dalidi nakufuna sente, zenjagala nyaka sente, ze muntu atayagala bintu byakuddawo, mpa, siri muntu watera n'abantu abawangala nange bakimanyi. Njagala nnyo ekintu nefuna ekintu bwe kaba kakaya bwe kati oba katambala nga nkamenyekedde.
0: Mukwana atakanye oyina engeri gy'otambulamu nga akantukako.
1: Nze nvimba bulinda ku kintu kyenne. Benda kuchitu chena nga maya chantuyo zange, temuli ntuyo za mlalo manya abantu, tuli balala mukoli ya kolele chintu na kugulira katamba na kule sawani ye mele. Encho jabisa nga wabuntiza na kule sawani ye mele. Kati ya disrespect. Yeah, I don't tolerate that disrespect for sure. Kati chovola bampamba na nyo. Right, kakati olwa wa mudadis. Nefuna mwe embeera nina okulya zamanya kwendali azamanyi zibwamu nnyo okwamanya ennyo gye sijagenda. Sijagenda naye nga nali azamanyi zibwa ennyo ekisuse. Nengwako mu depression oyo yennyini.
0: Akulya zamanya.
1: Mwannyina ze ntanda yisa bannanga ali nnyo mu lugendo lwange ne mukyala we nasiwa shukra. Ne banjola yola. Bwe banjola yola mwannyina ze na. Na mfunira diru ne nnyanyonyi
0: ngatonda li nnyanyonyi katusoka tukomewo soko tukulira ku depression idala wa meru mabya dala
2: ifisegazi yitwa ne siba ku bikabya business bipya 12 muno mulimu abatunda amafuta mu bungi ne mu butonotono banna makolero abayikula ebyogaga byo mutaka na abasa amayinja abenyigira mu byobuzimbi abafuna mu kugula okutunda no kupangisa taka na mayumba abenkola ya kali magezi oba information technology abatutusa ka masanyalaze amazzi abali ne bisulo banna bitone abali ne bife biwumulirwamu abakole mujechi kugu na basabaza abantu nebyamaguzi ngojeko abataxi na ababoda boda choli no kumanya anti enkola ya ifris weri kukwanguiza kola business okugeza okufuna tenda za government okwanguirwa okusamu litani no kudizibwa ensibe mukimanyiddwa nga refunds norwecho tobera bubezi ku nkola ya ifris wabula gikozese okuvuganya mu katale
3: Uganda Revenue Authority developing Uganda together
4: Umusisi wa lanchi. Geza kukoze salanji wa bridge paint of nature ya gala. Ye lanchi azituwe nyaba ntugume tanda sola. Atenga matu wa sente ntono dala. Bakwali la lanchi mubikabi unumuli ya singa munda nebweru. Ukugeza nga weather guard. Undercoat. Texture pasty. Texture primer. Budget emulsion. Gazebo. Marble stone. Kusane vike vila levi ya paint biosingo kwa gala. Bridge paint we woka usanga lanchi. Nga bucket

0: kambatia
1: vunda aya egoberera atuko siyo chwange ntio manyiwo obazi tena kutambula zonna satu eyo nedda ko nekola che yenna oyinde akafwalide shaytani ne bakwano be na biranga yeku ataku Allah yekutte ku muguwo muchi omunywevu yekutte ku muguwo muchi
0: omunywevu
1: omunywevu
0: okay. Na no.
1: Omulamu gwaliro tuzze tutunulira ebintu ebyo bye tukola naye ng'oluusi bino obulabe si n'oluusi actually bino obulabe gye tuli walakin ahyanan fi hadhihi lhayati dunya wa ahyanan yani wa hadhi yani fi hadhihi lhayati dunya wa amma badi fi yani fi hayatu lhayati bada hadhihi lhayati dunya wa hadha huwa lakhir fahimti
0: mukazi
1: Zano mbende mmanye tuliwa munawe.
0: Genda maso nawe.
1: Kati olai tugenda kutunulira okweza lawa. Mbali ina kuzino kwa zimuchita mutya. Omanye go onsingo okumanya ebigenda
0: maso. Olu yaye. Kiyogere nti nkusinga obu yaye. Silimu yaye. Mbwana chwe chitegeza.
1: Oya mbende nejiribabu mashallah.
0: Atolimba bantu.
1: Echo chicho. Iyo kiyo amba dejiribabu. Na inyi mpimu. Jongere kwa obu wangu.
0: Tolimba bantu.
1: Jongere kanti jesti obu wangu. Na echo liko che echo
0: chenye. Efo kulimba kukirizwa mbusiramu.
1: Walakin hatha huwa jilibabu. Walakin beskila. Yani. Jimeking a gund. Jimeking
0: a gund. Usiramu chikirizwa kulimba.
1: Wallahi kulimba kuli haram. Na echo yamba dechecho. Na echo ongere kwa obu wangu. Osoko olawe jana. Olawe virunji fi hadhi ilhayati dunia. Ama baad. Wallahi.
0: Najidwa
1: badai. Kakati uralero. Mugambe mchita mutia.
0: Checho kwe nyoma.
1: Mute kwa kuma mujina we mchita. Mchita zala ho zala chi.
0: Katola ba go single viyai. Go single limi. Go single limi no inakuzilo.
1: Mwa mchini ya gamba. Wali muka na akantu wabana kibaliko. Waka ita bacha taka taka. Tuku tuku.
0: Alimba.
1: Kali hoko kusimu.
0: Alimba. Mchanga maita kamanyi.
1: Taka manyi.
0: Kati nawe zala utoli manyi. Zala. Ati kuwa ulimanyi wa maze mbade siri manyi.
1: Nali ulira mseke nune. Siri manyi.
0: Zala.
1: Walakin o ezalawu. Echi.
0: Kati waliwo ezalawu. Kwe kube nanga onyuma. Kuzala wakuba kunyuma. Nti ozala wamba ntuba nyuma. Kati ne wabera one kiri kyemba de nkugabe kuba liri si zalawo. Liri kubera ku
1: obujjo obuyitiridde.
0: Kiri kibera ki nzo kubera nga sizala ye mukyala wabula manyita jja kumpa era si sagala genda business elimu mukyala
1: oyina negative perception
0: that is no za perception
1: obongo obo gwayingira mu ekintu ekikya kubanga dhanul mu'min bi khair mukiriza munote kwa mulowoleza kirungi era bolaba nga bawonga takomi umami ngolowoza kirabika ali mutahajjud kirabika asalidde ku
0: muzimu mulowoleza birungi bire ne wabanga ali eri
1: ayo ogenzeyo goli alimul ghaib omanye bitalabika oteko okulowoleza munno ebirungi bwoba oli musiraamu omutuufu banna abali ku radio tuve mu nseko bwoba oli musiraamu mulungi mulowoleze bannammwe ebirungi leka kulaba balunga takumi onoga kati alabika ali mu bino mugamba musajja atalabika kati alina wali asala
0: lelo sherefa bajja kukuba kiboka nkyola bajja kulumba kuba okisusiza
1: ate bamba badde kibabwe bannumba baba balumbye ennabbi kubanga nze soogera byange njogera bya nabbi sallallahu alaihi wasallam nenjogera nebya Allah wina yogera ebya ffe biba bingi fe abantu nga twayogedde ayeyeyeyeye naye omuntu bweyogera ng'olimu wano eno aya ne hadithi kikuyamba topuluka nnyo oserera naye si nnyo
0: sebo mbeere wano nga bambi ndoza kisebo kiri mu swala
1: alabika
0: kusaba mukawa gwekyota kikomyeyo bambi kisaala kiri kwa vikali
1: alabika bambi ayina
0: kosiko bayita okwegumya
1: alabika avudde mu jjamu n'abako masjidi walaze aleeta ekigambo kino la ilaha illallah emirundi lukumi era mugambe naye hani bwotuuka nga kitombulira ky'obadde okola kubanze mmanyi obeera ku zikir nakyo kijja kuyamba kuba buli mwana ayagala okwewozaako agenda kulimba ate ofuna ebizibu
0: akuleka nekintu nendowooza yojoyina bwaba tagenda kudda bwaba tagenda tukudda twagenza mudarasa bambi bagenza mudarasa nteekewo
1: kyentebwaba wamaka abiri ngomanya ali wamukyala
0: wamaka gamu
1: teyakomingomanyaliwamamawe oba mu baganda be
0: Oba yasuze mudarasa
1: ngomugamba gwe bodanze tokola ki
0: tongamba
1: sigaza imani yo Nemusajja atajja kuwagala okwewozaako azaalimbe.
0: Abakyala bajja okuwa omukazi gwendi naye mu studio. Kuba kati sikanye ebigambo bya Allah ate sibiwakanya. Oba ebigambo bya Nabbi ate sibiwakanya.
1: Muminu bikhayiri, mukkiriza munno omulowooleza kirungi. Mukkiriza munno omulowooleza kiki?
0: Kirungi.
1: Kirungi era munda wano ngogamba Sharifa mashallah ateekwa okuba saala asiiba saddaaka takola kino takola kino takola kino.
0: Tomulowooleza nti Sharifa bw'ava wano yadde yeebikiridde abo ababijaradibya babijjako ne babyambula ne baseguka.
1: Endowooza eri haramu.
0: Sigirina.
1: Niŋŋamba eri abagirina. Era ye pointi yaffe esooka. Abakyala mu mbeera y'okwezala watulina ogw'omuze oba mulina ogw'omuze oba tulina ogw'omuze.
0: Mulina.
1: Omukyala mulina n'asooka alaba mukyala munne Allah gwawadde ekyengera era n'amuzala banaga obalamirawo nno okusoma Qur'an olowooza batuukirivu
0: mwana wange kyogereko
1: kati nno mbuyeebikiridde feesi mbutugambe mbuki mbotakola mazambi
0: ku mazambi ge yakolanga kati olwabika mazambi
1: aba agambye amazambi ge yakolanga awo yeye musiru olw'ensonga nti abantu abataali basiraamu ne basiramuka baali embizzi batta abaana baanywa omwenge bwe baatoola shahadatu an la ilaha illallah lianna attawbatu lkafir huwa yani an yusilimu lillah ettawuba y'omukafiri kusiramuka ate ettawuba y'omusiraamu omwonoonefu kulongoosa kati omuntu bw'abanga ali mu kujjukiza ebintu biwaso byako emabega n'omala n'okola ttawuba alina ekirwadde
0: mulalu
1: alina ekirwadde kubako kwekoola kwa Allah tubu ila Allah Allahu tawwabu rrahim inna Allah yuhibu tawwabina wa yuhibu lmutatahirina Allah agala abeenenya abeetukuza mwenenya eri Allah sariu ila magfiratin bannaye mwangwe mujje eri okwenenya oyo aba mulwadde wabula nze gw'eŋŋamba yaluwa yani endowooza suu dhannu endowooza embi eri bakyala banno n'olaba mukyala munno ayambala jilbab ayambala shariye zitamukwata masha Allah ng'olaba ateekako jilbab masha Allah olaba obwana bwa bwambaza bulungi n'ogamba
0: beeraga
1: ekyajja tikyamu mukikomera bwe kyambala
0: beeraga
1: oyinza okulowooza nti no ekituukirivu naye baaba abo boolaba omulaba oyo kati asobola okugenda ekiro n'asula mu ndongo ebyo bikola
0: naye omuntu asobola n'okuwayiriza nti ze nali mulabyeko ng'ayambadde leegingi ng'ali mu jiimu yawali nga togendanga nayo
1: togendangayo
0: bwe bava mu jimu babakwana ne babatwalayo mu ndongo babyambula ne bakutegako
1: ekibakyala ab'ekitiibwa endowooza eri bakkiriza bannaffe eteekwa kuba nungi era bw'oba olina mujjawo nga musiraamu ng'asaala gwe tomanyi biri munda mulowooleza okubeera nga tasobola kuloga
0: bukozi bw'otakyeteekamu era
1: tekituukirira newonaalaba emmese ekironga esala ng'eva mu nsiko eyingira mu nju yogenda gamba mujja
0: wangasindikiddebandeetedde ekitambo
1: tegala okwebaza omuganda
0: baneetedde eddogo
1: mugandange Hajjati Saada Namatovu alyawo mulago maama Faizo maama Ahmada yeye yita Kamada naye Hajjati Saada yaŋŋamba Sharifa Hajjati wenyina ebigambo byemujjukirako yaŋŋa Sharifa nkuwulya bwoba oyagala ofuna emirembe mu dduniya wewangalizeemu ekigamba nti teryandoga naye walakini mu ddiini tukimanyi nti wayinza okuba nga waliyo akuloga naate tukkiriza nti essala ettaano ayatul kurusiyu nesula esatu ezisembayo mu Qur'an kuwa Allahu ahad ne falaki ne nansi ngobisomye mulundi gumugumu baada kulli sala oluvannyuma lwa buli sala Allah ayisizaamu nebibeera nga bye bakuloze tebikwata waliyo nedduwa adhikari z'okumakya n'olweggulo nga audhu
0: mpuliranga papa ata wetuli wetwagala أعوذ بكلمات تامة
1: أعوذ بكلمات الله تامات من شر ما خلق
0: اوكي
1: اميرون دي ساتكو ما شانو ريغول
0: تودي كوزيريزي وارزو توغامبي
1: بعد كل صلاة آية الكرسي
0: آية الكرسي
1: كل والله أحد مولون دي غوم
0: مولون دي غوم غوم
1: غوم غوم بعد كل صلاة كل أعوذ بالفلق نقول أعوذ برب الناس
0: نيا zisoma omulundi gumu wegobeko eddugo terijja kujja w'oli
1: Allah ye mukuumi ebyo byonna byonna yabuuza nti ebyo ebintu byatonda ki
0: tewali
1: tebina kye byatonda الله عز وجل خلق كل شيء في السماء ويعني وفي الأرض في السماوات والأرض ولذلك نورين سونجيزا بيجتيبا ومسلم بيرانغو رولزا منيتشي
0: kirungi
1: tobeera ng'obeera ng'olowoleza mukyala munno kati omukyala munnanga alabika tanjagala kati omukyala munnanga alabika mpalana kati omukyala munnanga alabika agenda ku balugo kati omukyala munnanga alabika
0: kati kambuze ndi ku byansi omukyala bale bawa wasiza musajja n'agaana okudda ewa mukyala mukulu mukyala mukulu asigale n'ekirowoozo ki kyabateeka mu mitwe gwe Saja aganya okudda munnanga te munnange
1: obuze byuze ebikristo
0: nkugambye nti ndi mu byansi
1: tatambula
0: nkubuziza nkugambye kintu kino nti ndi mu byansi sigenzewa
1: iye
0: omukyala bawasiza mu kukyala muto aja abaddajja ogenda okulaba nga yali asala ebiyungu nga byali bibiri kale ka kifunze funze ebyali bibiri takyabisala bulungi haji eri amalayo myezi esatu ena amalayo wiki emu n'alyoka kulimala safari ogenda okulira nti yali eri Omukyalo njaga tumutekemu ekirowoozo kya ino kubera nga alowooza jjayo. Zeri waggulu tuli babiri feka.
1: Na kakati omukyalo oyo ekisooka ife fa abasiraamu tulamula kye tulaba. Okitegedde? For example, oyinza okuba osigadde weyita musiraamu naye nga tosaala. Kati ne tukusa hadithi ne tukakasaako ekyokubeera nti no toli muki.
0: Musilamu.
1: Tuli musilamu kuba tokola ki? Tosala. Olwa hadithi ez'enjawulo ezinywezaawo ekigambo ekyo. Owulidde enjawulo wakati waffe nabali swala yenna agirese mantaraka solatan wahida mtaamida fakad kafara. Nendala. Owulidde. Kakati mwabeera ng'omwami oyo akikoze kagenderere era ffe tuba tujja kujajinga ebweru. Oba kitegedde? Tujja kulamula ebweru. For example, bweyogera naye agamba ki? Oba yebuzabuza batakula tasima takula ki tawakkala ala Allah beera nga gwe odderi Allah ng'omusaba okukugumya n'okukunyweza obeerewo
0: n'obutateekawo kirowo njagala mbadde njagala nnyo wali omukyala
1: tumuweteateekawo ekirowoozo ekigamba nti ate oli omukazi yamuloze
0: kyembadde njagala
1: oyo omusajja abikola kitwale nti ayina obwongo bwe kakati alemeddwa ibada yo y'abakyala ababiri n'okugibalansinga kati gw'olina empeera zo yawuma nkiyama Kubange banga lyamala nga kulyaza amanya ate Allah tagenda kulyaza amanya wama Allah bizalla yani Allah tali tisimu lyaza amanya eri abaddube lillahi lil abid Allah simu lyaza amanya eri abache so bwetulebe tutuse mu kiyama mtu yene aina kya jaino kukolera nga hakiyo nga Allah ajikuandika ko naji kulyaza amanya ya mu kiyama insha Allah ogenda kubeera ng'ofuna ebirungi nga ate biva mu birungi bye byewangala ku dduniya ng'akola mu swala ze mu bisiibo bye ate bijje sayidi eno bikutaase kakati beera n'essuubi eryo ogumiikirize ate tonoba beeramu obwo obufumba asigale nga kulyaza amaanyi omufune
0: ekisoawamu nga bwomufunamu eso empeera
1: nga bwomufunamu omanya
0: saala wanika emikono erimu ng'omugambe ya Allah omuddu wo akoze bwati naeze wendi wendi Allah sina jendaga
1: omanyo osaro ufune mbele zizu atenezize nazo inshallah
0: ezo kule ya zamani awono katudizoze kusaidia bachala nalikuwe mna ya bachala nolikuwa ganti badao batani kukuloza wasajia msajia mamwe ya liyane mamwe vika

0: tubere nga tetukola ki tetwegereegerera tetube tukola ki
1: tetwegereegerera
0: tetwegereegereza ate ng'omuwala essaawa eno mufumbo senga omusajja teyagamba dda nti nno ndi musezi omwana ne bakimwogerako essomero ddamba ly'abayizi 15 bagamba gundi musezi akaana kakazi katusimanyi oba ne senior 6 kagituulirawo oba baakajjawo
1: ng'emirembe gikaweddeko
0: sime katusimanyi oba kalina byakulya mu kesi nga byebyanyiza abaana wallah wala nojja oluusi omuntu allah mwadde beauty oba mwadde sente oba mwadde tutumu oba mwadde naddala obulungi beauty obulungi bwe businga obulungi bwe businga okuleeta obuki
1: obuzibu
0: obuzibu anti omukyala ayagala nnyo beauty era nze njagala okuwulira nti omukyala yenna ayambala jiribaabu ng'ajambadde alina ne figa nga mutonga mu Allah abakuwadde kuba omukyala ekikeme kyo beauty okubika obulungi bwe kyekisinga okuba ekizibu gyali tutambudde bwe tutyo mubadde bawuliza balungi mbebaziza okubeerawo munana papa
1: Ebonimaja
0: Ebonimaja Junior and Quran Memorization School tuli wali Katende sujjuwe
1: muli Katende kozi osooka Nakirebe
0: osooka Nakirebe
1: n'ogende Katende
0: kamukiraawe wali ekipande kya Friends baby class paka ekibiina ekyomusanvu banaitu basaba tutambule nga fenna muteekateeka eyosomesa abaana eddiini olusonga okukwasa Qur'an mitwe mwenna betutambula nabo twebaziza abasomesa mwebale abaweza mwebale abantu b'ekitundu kyange babeerako ku rediyo eno waliyo enginiya bamwita enginiya Sheikh Jamada waliyo Imam Kavuma Abubakari waliyo mukyala bamuyita Mumina mukyala wa Sheikh Ayubu waliyo mukyala abeera Nantwale eyo oba bamuyita ani naye nga bazzukulu benze mbasomeza ku ssomero
1: ennamba y'essimu ya Ebonimaja
0: jjajja wa sekonde ne Zahara ennamba y'essimu ya Ebonimaja 07 06 73 04 80
2: bwe tuwebadde programu yo abakyala bazira
3: kitufu ddala abakyala bazira
4: zaman anas kangwons je galla di nyiriku altawelen agel tukuneta lunga kitatum Pal FM tarf je jibna anas tafauti milan kan itasma pal gizidu mahabbataki zidu asma mia 7.9 Pal FM
5: Akadimi kale ndio yowe kagwela
6: yu Murangira chubwewa Hakiwubu kiwe kuyenga kawunyaburu njo kuka Mara wukamazi Of course po inkawuli na mpuri langa Kawunyaburu njo kuka mara Baka itabatia
7: Chogamba tukawuli langa Baka ita Pal FM
6: Chogamba baka ita Pal FM Mpadina suwa kumi mumusanvu nakatunyuzi mwenda keka wawa omuntu kyanisanidwa okuba nako tuninga ekkula ly'omuntu wa bulijjo
8: mu bulamu bw'ensi tufuna okusomozebwa bingi ebitunyigiriza ebitweraliikiriza ebitususa nga tetwebase olw'ebirwadde ebituteeka ku bunkenke
9: njagala nkubuulire naakafuna abantu basatu wano nga nkunnyonnyola ku kigere kino naakafuna abantu basatu nga boogera ekigambo kimu naye simanyi obutuufu bwakyo nga bagamba nti okulwala sukaali wakiri olwala siriimu wallahi nga be bagamba nti okulwala sukaali olwala siriimu kubanga siriimu yoonywa ku ddagala n'owangaala bamutwagadde emyaka naye sukaali agenda okutta wadde owangadde ngaakutuddeko ebitundu n'akakika kase ennaku zino ebigere byange binonze gw'olaba nakubanga omupiira era abamu kuba obbi bayinza okubuulira be twasoma nabo ebugembe lw'olijja okunkwata pulogulaamu ŋenda kuwulira kye nnakola ebugembe ŋenda kuwulira kye nnakola esudaani mu mupiira nga nsoma esudaani nga bigere bino bye bisamba ne wallahi kati laba bibi bino byagala kutukako ebirala byakutukako dda
8: senako nga tukubuuza bukuli butya mukwano nga tutiraga tulambula ku balwadde baffe nga batuyitiramu programu bukuli butya mukwano okuva ku Monday paka Friday so 2 kitundu paka ku 3 ezokumakya programu bukuli butya n

Kuchikumi, mumu zamba katonyeze muenda parvo Africa Radio, ekula ilio mtu wabrijo, mwebali nyo, mwebali dedala. Abagenze masu nukubira antimutwe gatako, kudachi kazi na waziri moka agazau kanyo kusawa muenda, ezore gururu na kuruwa lero, leroru na kutulimurua kusatu na kuzomwezi makumi ya satu. Omwezi tulimugwa September, mwaka kwa nkumi birimu wa makumi ya birimu mokaga, nyongero kubira nga nkwebali zadala, kusala umu radio zona, noga matika mpulirize mokula lia muntu wabulijo. Nze omugabi matopu hud, nze reza sazare saba sajiria chadondo, mbama zo kubira antintere lao, ato kutambuli zadala kufa kusa wazino muenda, paka sawazija kubira kumine mweza kaungezi, nga tutunulida ensi, nga wegenze maso no kubira antiwachiri efanana. Okuva wano mu kibuga Kampala Uganda okugendera ddala paka ensi yonna gyekoma tukunganya amawulire ne tugenda maaso n'okubeera nga tugakutuusaako butereevu bulambalamba n'otegeera ebintu nga bwe biri waakiri. Tuongera kusasira kwa mwena bafiridwa abantu bamoro na kulwa lero ne tuongera okuba kubagiza n'okubagumya. Allo HT wachala genzo maso nukubeda anti asala uto sobala kuchichusa nebona yongere binchi nebona kurotia of course yaba asaze wonto ya mutute aba genze na wechi tyo tugende maso nukubeda anga tugumane chochaba tusalidewo mtu yo kugenda ate tuongere kubeda anga tubasabira abantu aba bajjulu kuse Allah berenga sinzira kubirungi bebakola kumwaliro gwenseno okubera nga abasimira ddala ate nebye byabatawana ko nga abatonde aberenga abibasonyira ddala baradda bali kubitanda namwe tongera okubera nga tubasasira nawe ali awakanga oli mugonvu gonvu oli mukosefu saba Allah wechitibwa kususe odemo berenga okole emirimu gy'obulungi nyo nyini ddala

0: Skyview!
1: Skyview! More flavor, more fun, more fees!
2: Obadde okimanyi nti okuyunga Oluganda kigaziya ebyenfunayo ye obadde okimanyi nti okusomera munne dduwa ye nga takimanyi Allah ajyanukula ate naawe malayika ne zikusabira kye kimu ye obadde okimanyi nti abakyala okusinga abasajja obungi kabonero ka nkomerero akatono zino n'ensonga endala nnyingi z'ogenda okumanya nga weefunidde ebitabo bino wammanga ekitabo ebisumuluzo bya riziki ekitabo obubonero bw'enkomerero obunene n'obutono ekitabo ebiseera n'ebifo omwanukulibwa edduwa n'ekitabo edduwa ezisomebwa ng'oli mu bizibu Bitao bino byonna byekenneenyezebbwa era ne bikakasibwa Sheikh Abdul Kalim Mugendera Allah amukuume Sheikh Nuh Uthman Abu Najiba n'omugenzi Sheikh Muzaffar Mutazindwa Allah amusaasire era ng'omuwandiisi w'ebitabo bino ye Shura Imbu Kenya kakati byefunire ku AK Islamic Book Center ku mukwana akedi okumpi ne Centenary Bank ku siringisi 12,000 zokka kubira omuwandiisi Shura Imbu Kenya ku namba y'essimu 0702 16 9 7
3: Uwangi, uli utia lero.
4: Ndi bulungi.
3: Tuetege kila naku. Nsuhulu kubawa kuna abantu benyamba. Kubawa kumere.
4: Loza kubulamu bwa abantu.
3: Tuozo bulubunga bwa kasuoli. Nengano, okusubulu kolo obuji. Nechapati.
4: Elama gezi genkua, kwekoze saka uunga. Nengano, ebya supreme. Ebikole bwa Mandela Mirazi.
3: Spring Fla, jirambungo bwa kasuoli. Nengano, alimwe birungo, ebizimbo mobili. Atere duwa mwe birungo, ne vitamins muenda. Engano ya supreme egonda, elange kwesa nebuto mutono musange mu supermarkets ne maduka gonna okwetoolola eggwanga Spring Fla akolebwa ba Mandela Millers ebusega ku roundabout Masaka Road
5: Katukwanjulire start time zi solar S130 ngene erinyisizwa omutindo gwa solar wa waka n'okulaba TV start time zi solar S130 ekola okumala essaawa nyingiko ku bbeeyi rayisi ate ng'eriko n'ennyongeza ya kyanoozi ku start time ziyo kyajinga okumala essaawa bbiri obe n'amasannyalaze emisana n'ekiro onyumirwe TV amataala kw'ossa n'okukyajinga essimu etulijja ne TV size 32 satellite dish okulya emikutu gya start time z'ekisoba mu 10 egy'ennyongeza ku smart oba special booker Mulichano za abana, obuzannyo. Kosani rigize mipira gisinga ya amanyi okwetoolola ensi yonna. Wefu in the start time uzi solar S130 kushirize mtwaro 17 ezisooka olwo osasule 1,300 buli lunaku.
6: Start time solar. Power your life.
7: Kwaniriza era nyongera okukwaniriza bwe akatwegattako bwe gutambula naye okuva egye twatandikire tukyagenda maaso ne programu yaffe ennamula z'abamanyi tuba naye wano okuva ku ssaawa 3 nga tumaze amawulire gaffe mu bujjuvu ate paakeri nga zigenda okwolekera etaano ez'ekiro wetukwerekereza awo muganda waffe awuliriza wetugenze mukumulamuko nga tutambudde kibuza mukyagwereza tukyabibaza nnyo abawuliriza ba programu eno ne bannaffe abagenzi maaso n'otuweereza ebibuuzo omukizira okuba bingi ngende butere ku bibuuzo bino naye okukiweereza nga bano bakoze kiweereze ku noti 75211112 kiramulwa kiti okulolereza omuntu kubanga kisusse nnyo bannaffe okutulowolereza
8: okuddamu ekibuuzo fe abantu abali mu nsi nahnu nahkum ala dhahir bwe tuba tulamula abantu tulina kubalamula nga tusinziira ku ebyo tusobola okumanya ku ebyokungulu kuba tuli fena ebikwatagana n'ebyo abantu bye balina mu mitima gyabwe bye balowooza ebyo tebitukwatako ntegereka bulungi tebikola bitya
7: tebitukwatako
8: era Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba nti ejitanibu kathiran min adh-dhann mwewala okulowolereza okungi mwewale okulowolereza abantu kuki okungi okususse inna ba'd adh-dhann ithm okulowolereza okumu kulimu emisango maso ga Allah subhanahu wa ta'ala mbadde aya wanunjinonya njibasomere na njirabako mwewale okulowolereza okukoze ki
7: okususse
8: okulowolereza okumu mukufunamu omusango maso ga Allah subhanahu wa ta'ala ntegere kisa bulungi kye kisoka naam Allah subhanahu wa ta'ala gamba bwati suratul hujurat يا أيها الذين آمنوا أبانغا بكريزا ejtanibu kathiram minadhan mwe walokulowoleza okunji inna ba'dha dhan ithimun okulowoleza okumu kufuna mu musango wala tajassasu temukette gananga olwa abantu batuka mudala eliyoketta abantu wala yaktab ba'dhukum ba'dha abamu mutabageyanga abalala paka haya jekoma katino ayil musatul hujurat ya 12 ejanga Allah subhanahu wa ta'ala atugamba okwewala okulowoleza tegereka kitegeza nti waluwembera ngomuntu asobola okulowoleza naye twewale okulowoleza okukoze eki
0: okususse
8: omuntu asobola okuteeka wembera yeke nyine emuletera omuntu okumulowoleza ekyo nakyo gyekiri tegereka omuntu singa akusingana ng'oyimiridde n'omukyala ku ssaawa 4 ez'ekiro nga gw'oyimiridde naye si mukyalawe oba omuwadde okubeera nga akulowolereza endowooza etali nnungi omuntu singa akusingana ku bbaala ng'otudde mu bbaala oba otudde mu maaso g'ebbaala ning'oli musiraamu oba omuleetedde okubeera nti ajja kulowolereza endowooza ajja kulowoleza endowooza etali nnungi ola nti aye egambye nti mwewale okulowolereza abantu tegereka kubanga okulowolereza okumu mu kufunamu omusango bimaana kw'ebyo ebitali biki ebitali bituufu soka kitegeeza nomuntu asobola okulowoleza omuntu ekyamulowoleza kituufu obanga omuntu yafuuse ensonga
0: okumulowolereza
8: abamanyi bagamba nti wattaqi mawadhi attuhami mwewala ebifo ebibateeberezebwamu embeera etali ntuufu nabi sala allah sallam olunaku lumu yaine mukyala we safiya n'alengera basahaba yali amuwerekera yali mwete kaf n'alengera basahaba budde bwakiro basahaba bamulengera ne basalapanya ne batagala kusinkana nabi sallam nabalega ti abange mujje hiya safiya ono safiya mukyala ngono safiya nayonge nti ya rasulallah naffe tusobola okubeera nga tukulowoleza ebitali bituufu nayonga nti sitaani etambula mu mubiri gw'omuntu ng'omusaayi bwe gutambula kitegeeza nti waliwo embeera esobola okuleetera abantu okulowoleza endowooza etali nnungi oteekeddwa okubeera nga weewala ogiteekawo owone okubeera nga onye abantu okubeera nga obafunyisa emisango ntegerekise eyo embeera esooka mu kibuuzo embeera ey'okubiri yembeera abantu gye baatandisewo mu mulembe guno ey'okuketta abantu n'okunoonyereza ku bikwata ku bantu ebitabakwatako omuntu ayagala amanye abaana b'olina ayagala amanye abakyala b'olina ayagala amanye bino ayagala amanye biri ayagala amanye biri naye nga by'ayagala okumanya biri personal tegereka byeyawulidde omuntu nannyinibyo nabi yagamba nti min husni islaami almar'i mubiraga nti obusiraamu bw'omuntu bulungi ebiraga obulungi obusiraamu bw'omuntu n'okuba nti obusiraamu bw'omuntu buteredde talukumaala yaani ye muntu okuleka ebitamukwatako tegereka embeera abantu gye batuusemu olwaleero yakunoonyereza ntegereka bulungi okunoonyereza omugo bw'abantu n'embeera y'abantu omuntu yenna agoberera omugo bw'abantu nabbi yagamba sallam ne allah amuteekerawo embeera y'okubanga amulaga amulabisa ne allah amukola ki amulabisa hatta n'amulabisa okutuukirira ne bwalabisa ebiri mu maka ge byennyini eby'omunda ebyekwese nokyo waliwo embeera esobola okubeerawo ng'omuntu tanenyezebwa kusinziira ku muntu yennyini bwayinza okuteekawo embeera nga esobola okuleeta nga kumuteekerawo okubeera nga abantu bamulowoleza naye waliwo embeera nga tekukwatako tekola ki tekukwatako Teno nyezi, tegenere te wa muku rongosa, anti uinganga ineso bijola, bikale koji rongosi. Wabula, egenere wa mu, kutiobola, na kukakanya. Ndegere kawa, embera teke doa kujewala. Tetusanira. Ulentubera msosaya ate, ejudoru gambo, nukukea, nekufuke dini. Abantu lairoke ya kwa bulijo kwa afuka ibada. Abantu bulu batula bwe bati, ekiddamu kubeera kugeya. Ntegere kisa bulungi. Ebyo bigambo nsobola okwana okuza ekibuuzo ekyo mu kiseera kino. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwonye okugoberera ebitatukwatako n'okulowereza abantu ebitali bituufu n'okugoberera omugo gw'abantu n'okugeya abantu n'okukola n'olugambo. Ntegere kubanga ebyo byonna obusiraamu tebukola butya? Tebubyagala. Wallahu a'lam. Naam.
9: Unomunafe abuze chibuzo she chisoro tugezente enome nze singa njirawa mba nchusizo butonde bwayo abuza anti alamuru wachi ono achusizo butonde bwe chisoro
8: masala gabuza koyo gani mwembera biri waliwo enamula eze ya ulide abantu mubusiramu abawone namula eze ya ulide ebisoro nge ebisoro enamula eze ya ulide ebisoro kwekwe wala okurumi ebisoro okubiku ata mungu ata elimu okubi okubiturugunya ebisiramu bigana ebisiramu kula mtia mubigana hata kagere bisoro tokwirizwa kubiranga bana basibinte nga bazileta bazitambuza embuzi endiga toyina kubiteka mu mbere ebikola ki
9: ebirumya
8: ebirumya ebitulugunya iyo nkola ya abusilamu na somesa ya abusilamu kakati twani bade tugamba ndi mu kubirumya mulimo okukirawa ntegereka iyo namule ikusaidi ya bisoro obonfuna na ye okuchira wakukirizibwa bwanga kugenderwa mu nyama kubera nunji era masala gano gombuzi za tuinzo kugamba ndi galina takhrij mukharraja bi masalati tasmini le udhiya tu sobolo gafurumiza ku masala gagamba ndi abaffe kikirizibwa omuntu okubera nga udhiya ye ajiteka mu mbeera ejifule nunji enyama ya masavu nunji embuzi yageze bulungi erabiko bulungi ekyo kikirizibwa kikola kitya
9: kikirizibwa
8: omuntu okubera nga alawe embuzi yagenda okusala yagenda okusala ku udhiya ekiba kikirizibwa nona ajira walwakola ki lwakufuna nyama nunji kubanga nyama y'embuzi eyina ebyayo eyembuzi ennume okote kubeera kukyusa butonde ekyo kifulumizibwa mu masala ga kulumya kisolo so si ku masala gakola ki ga kukyusa butonde obantegere kisa bulungi bwe kityo ekyokubiri gana amasala g'okukyusa obutonde gana dhabit eyina etteeka erigafuga kusaidya abantu nti omuntu bw'abeera nga masalan ekimukozesa ekintu akikoze lwakubeera nga ajjawo kamogo kodi kubeera kukyusa butonde bw'akikola nga akikoze mu mbeera ya tajimiri ya kunoonya bulungi okubeera kukyusa butonde ekyo tekikkirizibwa ekyo kifuga aga masala tekijowala bambuzaana ekibuuzo nga tumaliriza emundu ayinza okwebuuza naganda ali kino tukigaziyiza tutya kankifunze na kino nti omusajja singa abeera n'omukyala ng'omusajja tasobola kubeera nga omukyala tasobola kubeera nga awulira omwami we mu mbeera yaabwe ng'abafumbo okusinziira ku butonde omwami bwe bw'alina abaffe omwami oyo akkirizibwa okubeera nga singa afuna eddagala nga terikosa terina side effect ku mbeera ye ey'obutonde bwe akkirizibwa okulikozesa okubeera nga yeeyongerako akkirizibwa kubanga okusinziira ku mbeera gy'ayinza okuba amasobola okubeera nga kafuuka kaki
9: kamogo
8: tegereka w'amannyo ayina amannyo agaavaamu n'ateekamu amalala Eyo si tajmin kwa kujawo izalatu laib kujawo kachi
9: kamogo
8: jawo kamogo tegere kamunji nebiringe ebyo wallahu aalam naam
9: twenza tweyanzege nkujukiza gwatugubirira wereze ekibuzo kyo ku note 752 11 10 12 0752 11 10 12 inamba yetukozesa ono munafa buze ekibuzo tuwa chidamu kwa na ichukuru kubanga atubuzi zarabika gara kufuna kumanya
8: na
9: agamba nti singampi tuwa kiswara nkuli inti ya mishito kuchiri
8: okudamu ichibuzo echo kuli mwabu tundo usatu dokita atiro kubunga amanti mbano mwabu tundo tundo dokita Isa Adam buna Isa buna Adam Allah mkume mkumire umeno mwangiro kumanyano kutegera chibuzo chirimu okule utondo busatu mkuchano kula ikisokera dala abantu abayitidwa keswala bali mu emiteke satu omuteko kusoka ayitidwa keswala ngali na udhuru ngali nensonga wachiswali muiseko ogwe muteko kusoka omuteko gwokubiri ayitidwa ke swala ngatalina nsonga ndegere kaburuki ugwe miteko gwokubiri doze gire miteko ebiri ayitidwa ke swala ngali nensonga ayitidwa ke swala ngaina udhuru aine kimsonyizisa ndegere ka ati asoka okuyitwa ke swala ngatolina udhuru nga tolina nsonga ekusonyizisa hadha min kabairi dhunu limu kumazambi amanini limu kumazambi amanini hatta kala baadhi ulama bikufri man taraka salatan wahidatan mutaamidan kama nyambaga amanti umuntu aleke swalimu yokabu yeti nga agenderete يكفر أكافول وحديثة قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله ومن توالك الصلاة العصر قال أنت أين أصنعي مصنعي ذيسا كما يلم يجيسا سبها كتكذا أبلا بلا بانتي حديثة يا وعيد إرموك تيسوك

0: busy. Dhuhuri wetukira mbeera ndi busy. Ne asiri wetukira ba customer baba banji. Oli mbuzibu. Wana bavuka ba boda boda. Akutwala ku muzikiti magari bingi tuse. Namala nakuleka wana atambula na agenda. Ugamba agenda jisaladi. Pishigwa jifuga. Siye kufuga. Abavuzi ba taxi. Emoto kajiteke wabali. Toga taswala. Osale swala. Mubude wai. Aba maduka manini. Aba inaba koze wakoze saa. Aba teka kubu nkenke. Kada sogula kubawa wawali. Iroya ya teke duwa kubanga agate swala. Toka kilizi bagate swala uro umulimu. Gwokola. Ntitiba kukiriza kufuru magenda kusala. Ugo umulimu guwa kugai. Ntegele kise?
1: Nisa.
0: Mbele soka ajireka nga agenderede. Mbele yoku biri ajireka nga tagenderede. Aine nsonge msonyizisa. Tegreka asoka. Aine nzo jera bira. Nafune mbele ni jera biri swala. Oya ajisaire wako zaatia. Wajijukiri. Denga wachiri mhaditha ntufu. Aine nzo kwebaka. Na denguru. Ngubude mugenzi. Uyinayaji saire wa ditenguru. Kabichakani mani nasia, mani nama ni sala. Au nasia. Iyeba kiswani mwe na ajirewa falisali haitha dhakara. Ajisari wabako zaatia.
1: Azukusa.
0: Waba azukusa wabaji jukite. Obo umutambuzi. Umuchi? Umutambuza inaje motakhi, inaje motakdim. Alina akirizi woku beiranga asiri ajisari la dhuhuri ajisari la misirabi asiri. Mfuna na beranga agenda tutuje tutuje kusala dhuhuri mu asiri tuse jindi ali mu lugendo oru mukristo kuberanga asindi kusala kundala ira saina kusala winita ina busi ndegere kaburungi ichinjaga do kuberanga ntegeza abantu uliriza kakati eje miteke biri enamula yo muntu ayitidwa ke swala ajisali obata jisala. Ama nyinga shekha wange, shekha mkuru, shekha Ibn Uthaymeen aganti, omuntu baitu akeswala, kataina songe msonyezisa, tajisala. Eba taina makuru. Luachi. Eba taidi kuchilagiru. Tekole duanga biyalagirwa. Nabiagama anti, man amila amala laisa alaya amru nafahu haradun. Akuru omuni mkutali kwenjikiriza ya fegomu disewa. Weche swala ya taina makuru nebu ajisala. Hili yendebe Ibn Taymiya. Nabalala. Nebu aliwa. Asili buwe kuhita kono ujisara mbisera ya magaribi, potea. Magaribi kuna ujisara mbisera ya chaisha, potea. Shikamu chichacha mina la ulama. Bajimuhudu la ulama ni bagama anti aliwe. Akulatia? Aliwe. Agateko no kwenye nyeri Allah subhanahu wa ta'ala. Wamanyaba singo bunji. Nange ngama anti akulatia? Aliwe. Reifatuwa ya shekhe wange, Saadi al-Khathilani. Ustaz doktoru hafidhahullah wa ra'ahu akolatia na yeye gendeleze taroza nchuluo kuba kilizi duwa kuliwa alisevu ayinzo kuliwa nizita kilizi kwa ntegele kisabu nji kwa kitu Allah ala
1: tuyanza tuyanze ge kade katuduseko katusembio luza munafwe ono ya gendo kusemba yo unagamba sheo okusalira mulugoye olusuko obukongo vuliswala etuuka ikasi muziwa alikatoke
0: okuda mwechibuzo echo kulimu obutundu bobiri butundu busatu akatundu akasoka okweye sengo ye akatundu akasoka okweye sengo ye minkaba ilizono limu kumazambi ya manene. Era omanyigo beta dhahabi rahimahullah wa ta'ala ya leto kukweye sengo ye mochitabo che al-kabair na kuleta mumazambi ya machi amanene na chuandika nabe nakuzina abantu nga bakweye sengo ye nga tiba fanayo nga layo balun nga tiba ulidana nge mparize irataka. Ana makanzo gira taka. Okweye sengo ye